0: Meanwhile, some booty, you got, I don't know, snaps, so I keep on the rotten crow. So I'm back for men now, sir, boss, yeah. So I told him, sir, I'm waiting, so we're booty. That was no, sir, but hand that bad name when I get away. That bad breaker, so go by no, sir, my son, when back out on this man, sir, whatever, by you, and qua, Cinti, Atenesono, CD, Atenesono, but also we saw in that, in the Wabu, we know, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sa boy around smans our form of men no way say co in that by my betia meaning is I say who by no sema we say for e fab bon o say qua in the morakwa and behind been temigo son coro in da ba ma betia in mindy so da me candy ya candy or said da ba no ma one dear be you brother ba say qua me go home by inga no sia the heck on da ba mammy in wag some booty da ba so by no sia ninkana sagina be sia me will see no mercy se ban back women na sa boss ya gema gison butin da baba so aso gina ngwe ne so be no sia onko asia atene so no batre suru ha ne wi so nda ne ira gbangba ka arun sman sa ra ba ba gosa wo bu be men no no mercy sina nde ma sia so hon ko ba yiru ya men go to le bigo men no ge bu ko ma ke ko a be arun sman men no jiro me bu ko da wa na be sa wa be bo wo bu gina ge ko da men so wa bu ko gina mi go amera gina yi sa men no hibra kwa gyo gya men non sega ba ge kono so ba tire mure bo gina ma eto mo ya sia ye mbi so bo ma ko kai ko men non sega ba kuma ba gwe mo sina suru ni so ko ma eto mo ko ma en ga mi mi ko go bi dua en due ko ma en ga ko ba ne ga ko da mi no ya bo ga men no ge sina mi ko sia me bira mi ga sa yinu asena ngwe ne suga ba bon ko mi ro bi si mi ami sa yin ba yin so ko ma ba no sia ma bo ai dia be ba sa sa ro ba ba ma do du ke bo wa bo wa na mi ko nde ma sia nko atene so no ba tere suru nyenda ne ya bugo benwa na ko bulun ko banu banne ya be sara be bugo rada bu wana me be me no no ba irisi wo girin so aso ya bugo sinami amera ga ko dabino ya bugo ko do mi gina gwika ye sa me no se ka ba kunya ba go mo sina standard de ge ko ma be ba go mo hira ye ga ko bo gina sina po wa bi nwe po go bi doro ko ye mi ru so me ba ra ma be me no ho kwa me no si ho duma duma ne to bo ma ye ga to mo ya sia banganye ge ma ye han se ba so aso de mi gun ya ma tire so bugo ma pin buka yeson ko mena nkwasi akoba no ba ne ya bugo be wa no ko so go be handa ba yeso si ngan so sala da ba no ma we sefu fagbon o serku amigo asibiri sono batule sulu ni so nyenda yiru ya ora da o serku o ma ga serku o ko me andure so won wene won wene a we sefu fagbon o ko se serku nde ma we ajawara giwa amamera be ham binente mi urako wa mi sonkoro wondura yiruka noba yiru ya okwa sonkoro seka wondura yiruka okwa nobo mena u selekwa mikon win won wene seso mebira mi kiasa da ba noa sane wene suka be bonko mirbisiu melame san yemba yine suko da wakande gya kande gya mikon hada ba noa ma hundia bibu yiru biyabara da bakura bakura bin mobu bamanka baro ndem bakura min azuma bakason batro suru insonye nda tia ya undia bibe be yuriye bakura ama balada bengura ba kame ndema kandio bin seje mbuba migiwa balada ba bibe nguruwa yaba bibe nguruwa be proba serkwa be hundia bibe inwa mebira migia hedema isa kugu ni me worhiba de gbegbere to mi so abarada ba bibede ba mi kun ni membe gu amaka ko sina tono andekme anya gire ndede tono mebela mi gya sema eno sanan wene suka be bonko mi le bisi o menami sanje mbaine suko ma da kwa be no sia ma sa da ba no ma be chadi ntengya ba ten so no so mo ngan so be ba wa opposition gya kama gouvernement tombo barada ba no sina mo hede ma yesan ben sina se po we o ben ten so de santa so ngai na mo we o yara ma o tombo da ba kwa na una geba ba me chadi ntimo mbin tenyiro uga tombo suru kwa beo batin ha ba politiki mbala abe mwala mwala mikon ya nge oma to badero mi awo seten bati dume swaga webo kwa mikon bube tenri ama se na he made ma kwa na mbanon siri ya anyeme sega bado ma sirbi nga ina nonsunwa to iya gadila beo ba wwa opoesyon gya banga gaye no ti akwe bane unna we neka same beo kunga wuda ye banga ye no ti asan to bila migi ya igadila ton damino ben ku kondo chadin temo senangwe ne gison bute suka ba banko melamiko sanje mbaye ne suko dawa nigerian temo mesa ma da ba noa ma ben tenyiro wi banuson bana uya si su amiko ya si ya dira nigerian temo gobidu ambe temiso de gwe tuhunu no batia ngeson anso aye san san bambiragia gouvernement yara no madugemi mesa he yugo ngagwe kare ma gouvernement ye no manyamiko to gadira ba gwe waidwa ben kono so ndegwe tuhunu no batia mebira mi kya sama inu asene ngwene suka ba bon ko mi rubisi mi lamiko sanga da ba ni do ni da ka bun da ba ya mu ami gya sa da ba nu ama gbangba kan ko su gi obi ka saka son gi ba da ba nyina be nyino gi so se he me ba ba so amuru ka buru ko gungodi gungodi saka so ba da ba tiro bi ti kwa to be ko su gi obadu ki ami no bu ma saka son ga dugi ne to saka so ba bora ipa wi rafida o ga osusi kwa bu wa bu ka be nugudo to sia ndemi na gemo gya yeba bano ya virugo yeba ma bano ya virugo bebe gya bano ya tahole dume be gbembuga nko so gyo mbega saka so gyo tu beba demi final so nyinamiko ba bano ya suwa virugo viru ma gogo ngodi tu tira hewe na bugui go mwia sehe saka ya so balada batiro biti ye kwa be gbembuga nko so gyo bimbi ya yada bimbo ya mwa gato musa tena miso we rapide wia otomosuzi
1: wallahi uruwe huko hom balon e basoni ben saga sunon jive yanga manna na na aga dami nagula balon meo de adama giho iranu abane saga suno giba ba balon mo nenu gi dura domina be nane duge ngoga man kore ba kup muare na na nyome mo habu go man gi dura ya giho gi adama tombe ba man gi sangya
2: wallahi nenu gi ya sangire za ba to ana aga kup e nyo jon jengie me kare se mo pa abu go wura magada
3: nanu gudu mo mi gi aho bi ko so ya gati e me hala ma nyo kon ra yuko dan tension ga ga na bune wa ka ha san na gi ga yo kwa gi ga don yin to na ya kwa
4: e gi so be ha ko to gi we sa wi ru bi a gi so ka to final e so ka gu so nda ho go ma da pa ho no ra ko mo go ma ma ko so
5: be na gi so yo ga ni be ha sa ka so e ki bu gi bu ka ko su be a ba nyin na ama me na be mba no gi so ils sont même ballon sans y serrer na honga wene demi bem match ba suka duna big pro a kiyama big pro ballon suka wana ama ki son ton yir ba da ba nyin na be ko suka ka saka son mi bem be dabinu ka de ba bo wo hukumo ballon ga wene buso ka bu wena ka na honga ka wene kan de ka ko
0: Iwa iwa me tambu babe nugudo tusia bebe nugi ma sangire me homba e tuya sina me amiko tene soko da France ntengia onge so ba hambe na temini ko yesa be ba wo okwa no ga tiatre to ba da bira mi ga kwa wabu ga be son siroko mura yenge sina we kombino bienvenue to wa bira mi ga
6: Yiru, Yogona, Espagne, Yiru, Gusema, Portugal, Tendi, Batiago, Romanindi. behen tongo go tem benia ga ha ekip yega we tongo go tem de yentona de hikara biho ye haben buguro bu susi haden baka sabu ega bene ekip sesia ega na franjo inebu nobu no man ballon e kon bana game bi uyara sia tonoko ambition he giho ka ha de asia ya ye ami bi be babalon son mo gihon toro bi be bugo na buga be besi bu ballon e kon mi sia magu sono wura be ya bugo den da bu be mo bu kosi ekip baga yero bi un gano gia win pi undi sia uga e doa e gran sema ama wi son si yem pi undi ora e gia me huga weno ga e gia bene na u franso ba noma bu buhi doba ba no bu me ba no bu sari ba no bu busi doba be be hibu mbalon te huso bembe ba bi be balon son simon ba ne ao game hana wa hu buhi doba game hana wa hu me men kura mu gangia adama yi hania ha haga we ba hana da han balon yesu ba ne tia ba ne yiro I bene ga wa itase ho ba ne han ne hu point bonoko yen shona have he soro toru Zate wundi. Soru yega manaye. Yega den tiye hu dagara. Han dagara. Mo frans ntimo minigun. Bibenti haben gabo sushi. Ba wisogo alidu riyab. Uyago honson. Soru ka naayere. Bembiragia.
7: Ma soru a soru pa wo. Sa soru pa. Ama bane. Tono da bebin. Sare jivun ka wino wakuru mara. Sa se wa tonto nundi. Mahana. Tonto lukura ta huluku. Sa na masa dabi. Masa sobona sobo ma eso ga bunda goni ha ki ho yare ama ho ke goni yare kanara wa ba hun kanara kuwa ma
8: ya guruya cha cha cha ya guruya ana gele bona ya guruya ya guruya
6: mene buguru mun gere ho bane ge hun tonu yega biu ha da hi amo ga kere yaga ha balon soa ka win ke u inbe so mi mo ke u soa ho inbe so mi mo balon soa e ho ba banga ke u damu ye yiru an ye menna ge hun toro ya ga bi u sa de ye ga den tie hu dagara ge nyeru o adama domaru ya ga den tie in hu ku ame za benen tendi ga wi do ga bi be wansi me bo ga balon te ho ba bo balon te ho salam salam za france tendi combien nous bienvenue radio fm non sina
0: Ça sera combien de bienvenue maintenant Ima Bani Kalafia. Ndaba suko ba so hiya bini ila bran bata so be bran fego ka inagin pelu gi o ina mare ba mi ba yina ma ina mare ba bran fego gi o di ke so ban tra gi o be di si bi yiro ba ti aban kwasi e mi ama so abo egia be mbe no di ila bata so mo uru ogo be ga 11 biza gi o be ba yina ma 11 biza ya uru ogo di stia ba ma mi ba ye ki ye inwa me bano sinande gi ani anso aminikun be bwen tuna enso aso be sinande gi be ga gamia gi banyina ma sinande gi ba gamia gi di shibu ita ma be gamia gi ba tnya ba yiru yagia me bila mi kase ma ino asana ngwe ne sube no sia mina mikun gi sombu tinda baba be ngwi gu rami ama suka yana ngwe ne sube ya sia ba ga bangi asa kwa da ba so da ba be kase ba no sia ma bangba ta arisma sa wala ba ba do du gi ngwa sia atene sono bube menon no bayu sesina me ma bo agenti ba do du gi sia bube menon no bayu sesina yenda ba no sefo fagbon o serkwa won wene mi o momi kun ka dunya de me ma yenda ba no inwa da ba se ba no sia ni ngana se ba ya se mi yeso beka kinu beka so da ki o so ne ma ko mi se so go da ba ba so ko kana sambo ado

0: noba ne noba tia noba ita tia noba yiru noba ita noba tia demigia bara noba ita nobu ukume kam tia noba tia kam tia yiru noba ita noba ita.
1: Yan mer wi akpa mne wi ka ya sia boyen boyen gai je ko ko mi batru suru no ba ne se son no ba tia I gi ho ge ba ma ki boyen ga me le so ma ngwe no sanu sanu an so ge be han ba pro ko mi ga me ne woro pa to ye pro ngwe no ba pro nwe me je ko pin ga ya he ko ne won wi asan rentin bi awa gbangba gan ma ga le won abu ba ge so pro se ngwe no oke ba pin aka e adamu nabiru win nya yiru ita ye ba nya mi ko mera yeng bi ka ba ne ine itia yiru kam ngume kam tia ne no ba ne yiru nobu kam nobu no ba yiru no ba yiru mena bebe itunde benki ami ko ipin duge ma be ma wa turugo ni to ko ipin e direge ba wa ngume umbu ba ma turugo be nya he bigia bu ba so me ko ko me kin su mi ko wa bu en ga en so tin bi la gia ba ma den go nu ba mu amu bebe se nu mu inwe ba mu amu ye po go su mi apa ga en so tu ga nwera we musa la fi ayu san gbangba ka mero iba go sa un san bu en ga en so tin igberu pe dam we are otete ni manduki we are on a super me no sia gbangba ka mero wi a ko no sna nga tempo wi ka ba no sia bebe itrate ba mo bebe gudu ba mo bebe kupo kon ai ta ba mo to ye nwo ngwe nkwaseru ta be turu amigo mena buba ga buba ba ko kai ku apo wo buka be tre kan mi ni buka be ni nwe mena won wi a ma me hun kin ka pin won wo be lan drege a wi susi ba wo nwen tre kan mo nwe awen gwe kwasia sereso ama seda mo mi baba na simo ba num bigia ka pin atre kan mo geson si nge son we gbangba ka meru ne winton bugo na be sigunoko wa wa buka meri wara opin ago we kwa ya wa kun kwasi to bebe na ko he mi inye metura baka mi gun so aga mo awa bugo be ko mena we kun kin itru mi gia in kin itru mi gia son wi ka be no se mo sa tindi ba pro de we han si so asure ba da we ngwe kwasi ya po nyeme we so ro pe ri mi gun wi ma woda meno mi we gbangba ka mero musa lafia we are o ma tete ni mandu ke we are na sube me no sio gai sero mbilagia yesu aso wa we gbangba ka mero ma ba ya se o ma gison ke batro sero no ba ne sin son itandi nga gira we son no ba tia ya boyo suko son eruko mena bebe wa gbangba ka ntimo bebe wa gbangba ka ntimo bebe de ma ki prosi badama no gosa namba no ita ni so ko pin igwe duke pe we ka sumi buen gai so te mbilagia yengbi ka etare o kantia nobane ine netia nobane nobatia nobairu nobane ngume kantia nobatia nobane nobatia nobatia nobairu nobu yiru kam ngume kantia ine nobane yiru nobu kam nobu nobairu nobairu uya adamu nabiru ngbangba ka meriyo windamba na migun mena bebe iwa eto ne prosin ko ipin igwe duge mi gya pa iwa ka sumi buen gai sunte so aso teta sun gegya baron parara bebe iwa ngbangba ka ka inge ga gi prosin ime nkuwa gi sun yuka ni baron ya ma boko beta so wa ko ba ne dede ngbangba ka baron ta hiro mi aso ko baron bura meri amera be antandi gi ngama baron ta hura mi beka nige guru giu be bugo da bokon asore da mikun wa ko we sindi de mi final ami ye nduwe ma be da gunu wa dege dege mu ya kuku bu mi ga nkuku yi mi ma da enu ye son sa tendi ide soro ko pa da emeri wala ko ni yari wa ko pin o final da mena gison yuka ni yesu ko iwa mi nkuwa ko ba ne dede mi bisi wo pa ni wa bi ra gege ya yele ko ni wi ko mi ami so gura ma wa bi ra gege.

0: Brute ni ikurando, kurogo wa usanwa tenku, yira upugo bajari dwa kwa wasigu uwe uka sevinsa mu. Saramundo, saramu ule, sevinsa wia, urada uing, kurwa uing, uingi ni yashoko gire migum, uing bi, wia ukura damarukua, basi sinamu, go kunda manye nye. Amembiro, miro wirada, uye tuba, ma obusoka obikia, mabagura me o, basi sinamua. Ya kurwa yeneto, mena, sa, mwara man songurukua me, Nanaka goyi kasu, mandan kura mwen kanen bi, bea, etene degri namu, une yan tare, nankmen mbe nkiru burisi. Ama ya, nengpo wote nanu mwen, aka pa momigum, aka man nengpo kura ma ayi, domi goyi kasu kakiru, mbakura emene. Nandama, nananu ki, amembiru. Brute nira sabiki ya mu, merowe uge mo, ndewo nge mo.
1: Itayo kantia iro nabane ita kam nabairo nabatia nabairo iro ngume kam tia nabane nabatia ne iro tia nabairo nabu nabane sarangwa mara mirubisiu Anna hakuna
2: Lati
1: Mara nisuga
2: Mbani kama nani
1: Wairo
2: Tuhuma
1: Oh afaiko
2: Ah kuwebu ngemo ya
1: Kuwebu ngemo
2: Game.
1: I don't have a game.
2: Well, I do have a game over too many.
1: Yama. Grando B. Grando. Anna Akuna.
2: Hello, sir.
1: What about the sugar?
2: Hello, I get you one grandi.
1: If I go.
2: Okay, Kurai, today we should go to the temple, but the Kurai is not doing
1: it.
2: Ah, my man, I think we should go to the temple. We are good now. Come on.
1: Yeah, ma.
2: Hmm.
1: Kurai, I can't go to the temple.
2: Nah, go to the temple.
1: Yeah, ma.
2: Hmm.
1: Kurai, so he.
2: Oh, yeah, ma.
1: Kurai, no.
3: Happy, I look good.
1: Happy, no, sugar.
3: Wan
1: pe ayi namo. Wan pe afaiko.
3: Wan bu nge momo.
1: Ama nga nge momo han pe.
3: O
1: ki wiri
3: o
1: wi yoro
3: di
1: agbon.
3: O gba he mi ndogi ro. Ayi o gba he mi ndogi
1: ro
3: ya ga ya to ya dan
1: so
3: mi.
1: Eh.
3: Pa
1: gba ya
3: de mo wi gba go da wa me.
1: Oh.
3: Kaduga.
1: Ya wa. O ko aso.
3: No.
4: Kurando.
2: Hello.
4: Kurando.
2: Oh, you know.
4: Bio kola ge.
2: Ah, bio kola be hele si
4: yo. Oh.
2: Ya mo ngwan sa wala ji.
4: Anna wala ji bu.
2: Ba ba nwa me.
4: So ngwan so da ge.
2: To kwari na mi si ere.
4: Kurando.
2: Wa ku me.
4: Oh.
2: Do mi sa me ba mo ahin a. Ba na mo mi ta gu bu ara ku go he a wi sun ku. Awa mo.
4: Yo
2: wa
4: hi wo.
2: Ya ka na na. Wi sun mo mi mma gbe mma gbe.
1: Ya maga na nana we.
2: Awo ya nana eto nana na drive yo o wa ha wonne.
4: To yo ibo ina wa ya.
2: Mano o.
4: Rando. Alafia. Ma ba nsoga. Ano so ha wonge no sa ha. Wero.
2: Bako.
4: Bako.
2: Soto
4: si. Anna soto yi o bako.
2: Bado.
4: Ya wa hanu sara ge.
2: Bako che.
4: Kwe wo nge mo.
2: Oke bo.
4: To, ya wa.
2: Bako bako ya wi ti ura.
4: Oo. I bo na mi je. Kurando.
2: Alafia, kurando.
4: Alafia.
2: Ani wa la ni kindani.
4: Anna ni ke yibo.
2: Bado ko.
4: Ah, tombe nge nwa.
2: Oh, kula isi nge mwa mia.
4: Kula isi nge mwa.
2: Nge mwa mi, ususio. Nanka ina ndi ina ya.
4: Toka iha de, uga wini na mwa ya, uga iba saa saa mwa.
2: Eh, unka ina mwa ni ane mbi di ya me.
4: Oh.
2: Udo yungu kwa kaso ganya.
4: To ya mwela, ito ina mija.
2: Atina.
4: Kula ndo.
2: Ndo.
4: Alafia.
2: Nyakisa mwa asisi
4: ndi. Sasiara. Afaido.
2: Oh.
4: Brando.
5: Alafia.
4: Oui.
5: Sumano. Oui.
4: Ramendi.
5: Comme ça.
4: Yama, Afaiko.
5: Mireu, une gémo.
4: Bah, c'est. Moi,
5: Yama.
4: Quoi, je Clando.
6: Pas quoi?
4: Naura.
6: Na quoi?
4: Hato na.
6: Akim Touré. Non.
4: Et ça ne soit rien, Akim.
6: Anoua.
4: Oh.
6: Quoi,
4: toi, Hamayeni.
6: Ah, quoi, si vous voyez?
4: Ah. I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house.
4: Ala fia.
5: Bravo. O tebe ki gundi.
4: Fasiara, ana so daki.
5: Ana ma.
4: Oh.
5: Ni poko de blan me.
4: Oh.
5: Uwa wa ji win gine mo.
4: Aha.
5: So. U nega ndi ha nge dro tu o me na moni.
4: Mhm.
5: Nango den poko ma.
4: Mana jega dia une a wi kun pe wi poko de wi de ya.
5: Aha, tu mi jega de o.
4: Ya wa unsa ho dogiru nge mo mi kure ko nge mo
5: nge mo me
4: ya wa la
5: ka ba to ro
4: ha fo wura
5: to
4: kurando
5: kurando
4: ala alafia
5: yo ga ya ba ni
4: ana gba ju
5: wallahi ba be no am
4: sare sare bi
5: eh nu ko we nu nge we nu ko we
4: ya ko me
5: ya mo gi ho ne ko wo na mo am
4: I'm going to go to the house. Kurando.
5: Asiya kwara.
4: Taw, wani zero.
5: Amadu amare gwe ni.
4: Ana mare gwe ya Amadu.
5: Wani je anu.
4: Sawan wa swara ni. Kwe unje mo?
7: Ya ni bisa singa ni.
4: Oh.
7: Ya.
4: Ba he me bi ga gwe me ne.
7: Eh, ye na kini.
4: Yo wala.
7: Na me bi ga gwe ya ya kini.
4: O wa gwe ngira sin. Toro ko hundura. Kurando. Mara bana suka.
8: Kiasa tas.
4: Matiasi.
8: Oh.
4: Anna si koyo.
8: Baba mar.
4: Oh, sana suara.
8: Ah, ude usuana ya.
4: Ude usuana. Hi usuana ni me hi ne ko ik bogoro mo.
8: Ah, ude yo me.
4: Ude ik bo de yo.
8: Oh.
4: Ya wa.
8: Sa me bi sa go dasi.
4: To, ito na si go mira ya.
8: Ta go me.
4: Kurando.
9: Wa na pinde.
4: Sejam.
9: Muhammad
4: te pare.
9: Oh,
4: te pare.
9: Oh,
4: ama yindo
9: ti
4: toria.
9: Yindo
4: fo
9: ura.
4: Ba nan ti kan do ti Kurando.
10: Ekia.
4: Kurando.
10: Alatia.
4: Oh, when is it?
10: Kurandi.
4: Yama Hanswara bi.
10: Wala ko to je mo pa ti je ga yi ya.
4: Oh oh.
10: O ne yi ko be ke buri ni mo ya.
4: Oh.
10: Ni to ko mo.
4: Wo e gbore mo bara ha e dro wa win bi di ya.
10: Eh, we are ni go do go go
4: go. Yo wala.
10: Oche.
4: Mm. Kurando.
10: Oh,
4: I can't have a mango. That's it.
10: Kurando.
4: Oh,
10: David Angandi.
4: David Angandi.
10: Oh.
4: Yeah, how long Guamara?
10: Again, you're
4: in the four.
10: I got the wife. Unyawa got Tony.
4: Aha.
10: We didn't go out. I didn't go out. I didn't go out. I didn't go
4: out. Oh.
10: Oh,
4: we saw him here.
10: Oh, you must show you. Oh, I am by my throne.
4: Oh, well, it's toy in a million.
10: Oh,
4: you need
10: it. I told you, oh, for the more.
4: So,
10: but now, can I go to you?
4: The hell is you?
11: Oh, Kando.
4: Kalafia.
11: I did
4: the Congo, I didn't swear again.
11: Ah, oh, come on, Kuro.
4: Oh.
11: Ah, ni nena, ba, ba mo se ona ko jingu ya kanu ko ba ka.
4: Oh.
11: O si ge mo ampa.
4: Yo wala.
11: Akere na leto ala.
4: Ha fo wala. Kulando.
12: Ake ga ko.
4: Nam.
12: Na se wala.
4: Ha to namu.
12: Singi jo si wo.
4: Ana pere ga bagaju.
12: Na ba do ku.
4: Asira.
12: Ura di ko ki un ko to hi jo ma ni.
4: Eto kan naya dan kuya me kan dan koko to gura henu me
12: ko nu ke ko to ye nu a a yu ku ko mu
4: wi ku ko mu
12: o mu
4: a ga da wa nu ko ga yu mu
12: eto ko mu ko yu ku ajwa
4: o wa se ai to na pe ra ya
12: no no
4: sa kurando kurando au Say, can you about it? You want hands out
13: again?
4: Quick, boom, boom. You want to talk to Honduras? I can be a ya. How to control, moi? Yeah. Grando.
14: La pierre.
4: We have to know who wins you.
14: Dapia sanga mi sinande en lafia ndi.
4: Dapia sanga na sinande jibu.
14: Ah, na kuro ije nwe wo.
4: Kuro ije mo.
14: Alo?
4: Ne kuro ije mo.
14: Oh, kuro ije mo na kuro ise to to. Na man ha ne na na duro yi ah. Ne ti ti ago na man so aka honga ku te wura ga ne ti wo. Sa honga man kuro yi na ya.
4: Oh.
14: Ah, na nkina nsegu yiru ne ni.
4: aga mahema gawa ya maga
14: kumi ni niro kina segura kani ge dogiru
4: baga si njano mene ne
14: ne na kuhisi ya kuhivinge mum
4: yangu la itoi na sende mbila ya
14: sawa.

0: makina ku ma wa ben ben ba ho yira yini ba puru ho ko ku nson ko ko ku nyiro ko ku kro e wemo amanyi son tuma yo kimi gumu yo he dindi yemi yemi huma ye
1: un ba he yawra yawra ku men bangi en komisariat da mne wa
0: ka hanin kro kiwa

Ma bugo e mo kai

0: Kaluka no. Bougie. Talon sa ki bougie.
1: Devant les actes importants de la vie.
2: Anna Hasson pa.
3: Ah
2: oh. Maraba non soka.
3: Ali Gruma.
2: Gruma.
3: Bah.
2: Allah yero.
3: Yero do faro.
2: Salon saraki.
3: Oh, ako iwa.
2: Oh.
3: Ugugwe ku sono ishiya.
2: Mara gaga ako.
3: Iwo ga we.
2: Ta.
3: Uri mi so da wa ga ka ho.
2: Eh.
3: Wale yo ra wa ji o, mi ko edu wo ya.
2: Mira me.
3: Ah, do da ba ku ba da lu.
2: E mi ora ba re wa nga kura o.
3: You are a man.
2: Oh, okay.

FM Nosina 90.8 à Bemberekel 97.3 à

Kina sibo sa sera ton kro ton dro mi wa kason so adaki jison brotin sa be bo se amu mi o jison sa wa e won suru no baita o tun so inda ita so me na jison ya ma sa ton nene be ba yesu kristi sa da mo yesu an ke la re ko ma do sa ya ko sa me na sa wa no mi nem bia ya ya ye re ku ya wa we si be no tari tari mo ki ka ne bi ko ra no no sa mo mi de ko ba jiran sa ka su wa su ka sangi yensa kana to si mbira dia su busike na basu laga susena basu ma yaya ma gusno wisun trakwa gusno wene so be na so doke mena sa do mi wonye ni ya so so ma o gusno usanwa dangi gusno sa ma sa ba sen tundu gusno ha be hen wuruji wure su ina ko so ya

sa siara sa to mu so aka ko sen sakite mena te sa ko kurawa ta imbira dia pasu Salomon ta tesia sadaki

ini gusno sawa wangu soa brutini sakara mo asun besan tron suruku besan turali sanye asun suruku sa mien na ba ti yan sa besan bawe busun so di son brutini biba gura to imo sakara mo sanda sanas gusno suru bikie tru so adam na sakara turamo sanye biba wa da mo kadi mbirajia beti sana sa sui pasu ka gusno suru kana domi gusno ti usuru mo manku na me besan bo sa manku me sa mo ison ton mena so gusno kana gusno suru kwa besan suwa sa ba mori pasu ti pasu gusno no mo sonia gusno ba so ma du ma doke be wa gbiro besan gbebu kobu tenis bo sa dura mini pa gusno e tenis de yu pi pa yo bi nge no ma pa sia so yere di be wa wa jabu no sa kana gusno jabu kusia be wa wa ti adu ka so sa kana mo ba pe gusno do mo kwa Sambuado, Kakpasibo, Sudawusong.

sabagison asuma bo batrue solo no baita se son nyenda ita asuma amiku ton dro ton ko mi waga son so da ki be pro sa son hoko sa sa atura sa ngwe ne so be son hoko da baba no sia be handa ba ne kuna gida we mero bisibo.

0: daba so ga be bon ko ngina we ne so be so me daba ni ko se sina daba gbe ka so be no se ma yi san gbon gbe ka arun sina sa bra ba ka endre ge ba bo go si awa na bo go be me no ni ba ta se sina me no ge so ge ko da mi no ye bo go nwe me so gura ma so ko be en daba ka bon ko sa yin ba yin ko ma be no se ma se fo fa gbon sa daba no ma o se ko nde mo ra ko mi be hen be ne te mi ko son koro ama o ma wa en daba ma wa be ti a so be no se mi ni se se wa ba o da to go ntem bo ga lo ba giro ayi son ba bente bi gumba to mu itaga wa ba mo nde ma ka ki pa ni ba so ko drone ga e ba so mo mi gun to mu ga ko so na ba ga be mo ba so ba to mbe mo ye nda ba ma mbe ti aso be no sia in wa gi son so go da ba ba mi do siwu me no go sinsina me sa gina ba bi sia ni
1: FM Northland
0: in sabo ko dro yeso ma simba mbira gi aso ga ba so go da baba no sia da ba gbe ka de na ba no sia mo be bi ba san gbangba ka arun sima sa wara ba ka dire ge ba ba do du ge sia bo wana nde ma be me no no ba ta si ya bu go sia si na mi go me no ge so yi sa me ba ra pin ba me no ho kwa kwa ba e tire mu re bo gi na ya sia ba yem ba pa ni po ma meri mu a ka mu ba kin pin ba go mo si na yi sa bi ba go mo hinan ge ko suru ga suru mi in yo ba pin ba do sia mu a bo ma ko bo wa bo suru iwe mi ma ga ya nkeleme yenti bugo ma enga iko yembiru so bugo ma sina bu meri wonura yuka yenda no ka yuru yawe mi kun mage ga magia badu duke bu gwe duke ba gbangba kante mu wa muka banira to bugo ma sina wa hani ni wa wani wa ma ni gwa gwa ngum bu yenga iko an wa sia bu sia so hon ko ba ne ko ba yuru de ko ba yuru ya be saura be bugo da bu wa na mi kun ka dirge ba bugo be menno ke ko wa be arrangement men non dira mi bugo la da bu wa na be bila mi ga sa da ba no sina ngwe ne su ka ba bon ko mirbi si mi amigo tene so kura mi bon agia bon agia nti sama da ba no ma be ba san sawara ba baga wa bon arun sma so ka ma ben dirige ba ba ma do duge bu be menno ni ba ta si sina amigo nde ma gia asia atene so no batule suru yin so nyenda ne ya boko wa na mi bulun ko ba no ba ne ko wa be menno ko gina yin sa mi no hi ba ku wa mi to boko hi ya asia bo hi ya asia ge ko ni ba tire mure mure ni bo ni to mo son ye mi so ba na pa bo ma he mi hun gwe dua po bo ma enge ko ga ga buri buri ma wa mi ko ye pro bo ma men na bo ko mi ko en wa si a ko ba no ba ne ya be ko ma wa na ko wa bo be men na ko me bela mi ga sa da ba no sa na we ne suka be bon ko mi ro si o me na mi da no
1: FM Northland
0: daba soko ba so hiya mini kun yira we son kora ba soko mo sefo fagbon o serekwa fagbon o serekwa mi kun iye be hambi lente mini kun ura kwa me son kora o son kora ro dia me won ra yuka no ba yuro sen danga ge won ra yuka okra no me okwa be hambi lente mini kun o son kora te di nde mo sa me ajawara gi to ba de o serekwa ma nde ma gya ba to so ri son yinda yiro ye o serekwa mi wi won wene se so in wa me bela mi kia se ba inu ase na ngwe ne su be son mi lobisi u me na mi ko sa yin ba ni su ko kura wa kandio kandio mi hoda mi ha ma da ba no ma wen dia pe mi no yiru gawo bi o ma da ba ser ko mi ko de ma ba kura mi no ndi be ba banka baro ama ma ko hina mo ande sina to ba da ba hon dia bi be ba be nguru kama wa ti ko so mi ba da ba be nguru kana me he de ma ke bi wi ni be wen dia wi wi mu ka npa ke jiru ita yomo kede basokmo se we won ga ma pon mi mo wi ma kede no ba tia basokmo 7 day ma wi ma e mo e ma bala da ba bi bin go ka mi amigo bin kandi se je de mu so amigo me bala da ba ton ba bi bin go ka me ba na ye niko to nda ba benti ga bi ga mo to am he me ra se ga so ba dun ra bin bu he ntom bu ba ka ho kwa kwa he ma yi ki pa ni so bu ma yura yura amigo am bi ra bala da ba bi bin go ka me in wa me bela mi ga sa ma da ba no sa ne we de so ka be bon ko mi si melamiko sogo da oswawo ten sogo ye beham togo miniko buenga esero tama amigo buenga esero tama sama ikagi no de binge so manigi suno so sara ademe we bo esuno uma sone to yin so aso be ba ha ba wa ba ha sinambu ba ga wa be han turugo minigo to be mba pro o to mno ko mo me yesa be han ton bagate be han ga shete to ko pin to ga no eko mena yesa mi ba pro nja de binge so aha wa gbangbagan tengi asa gbangbagan tengi unwe ne wa a no maduke so me yugo kwen ikakura nemo yudaya ndo mele yeso aso wa sakia su kasoko yesa besi na mbembira gya ama mela be tiba sorokpele pa sorokpele kwa wabu kasumi yesa dumane bamo kwa wabu kako yesa no kwa wabu bamo kwa wabu kabiko ba yekule iwa ika nonela te suko we saure suno suko we swadaki unwa atrogo yinsa yantare mena suko da mi tentugo ngia tentugo mi gun suko da mi suko da togo ntimo togo ntimo mi bara tombu ita ga uma tombu ita e mbasa ma bibe da bentimo hede ma sanda france ten tombu kama be togo ten tonturo to be ba da mi gun ba ike pa ni ka tombu video so won so mo ba video so mo to hede ma mi gun bambe ne mi bambe be no kan buda bu suwa mi bada ba so mi gun ike be Bosok mo drone me, but I can yum buhiru, but I never go eco. Men can yum buhiru, but no can go eco. Men I saw so a barada, but on bay, baby, moi. Baby, sir, to go to Migon, Sinasapo, we will see you in Gavin Amo. We are the toy, we are to move Quagana, mamma, ye saw, but I take that, but on bay, moi. I hear Miramico, baby, by mammy, based on yanny, to buddy, my baby, baby, baby, no bay, ya, baby, would I am become, Migumba, no, no can, Arada, and video was swam. Ba nye ba boga ikono to yin so aso ba tombe nyurasi amiko ba te wa ba po hiba nmo benya ne ba ka so moni to benin ti ba mani mo me bira mi ka sai nu asane ngwe ne sube no sia mi robi si o me na mi da no sai nge mba ni so ma kura american temo american temo we Donald Trump we o sa ben ten yiro yi sa wa hangel mbira gya to ura woda ga no so aso de mi ko woda yin so aso de mi ama ben tem siko to ba to yara wane a wingu da ninkanu nukwe nusunuku hede ma ugirwa mi menwe ne ndete wataka wakura nuso menwe ne tomba nsansine mbuka hegu hanga ida bentimo ama yekulua balada bane yankwe yansame to angwate hebu ma wuda kwa nu mumaye so asule mebila mi kia sema inu asana mwe ne inga bala mirobisi mamiku saye ibeti ani sugo ula ma bano dababa mbila gya unge son gya ya gbumbuga mniku yesan bano non dira ba so mon ba so kon ligue des vacances y en so so ba demi finale so mi kon be gbangba kan ko so gi o ka sa ga so gi o be ba kon a so le na ama bana ye ngwe go iru ba so wuru ka wuru go gun gun di moneto ina ba ai wa tiro bit ko tiro bit ye mbira gya wa gbangba kan ko so gi o ba duge bi nobo ma sa ga so gi o duge bi ne mena in ye gi o ma be gbangba kan ko so gi o mbia ba do finale mbira gya mi kon to y so so sa ga so ba bana ye pa we Rafida Kure o gawa gawa toto goti
2: wallahi nguwe huko hambalon e basomi ben saga sunon jive yanga manna nana aga dami nagura balon meo de adama giho iran nu abane saga suno giba ba balon mo len nugi dura domina be nane duge moga man kore ba kup muare nana nyo me moha bugo man nugi dura ya giho ge adama tombe ba man nugi sangira
3: wallahi len nugi ya sangire zaba tu ana aga kup inyo jion jengye me tarese mpa abugo wura magadam
4: nanu gudu mo mi ja kon ye ko so yaga ti e me hala ma yo kon e yu ko dan tension ga ga na bu ne wan ka ha san na ge ja yo ko ge ja don yin to na ya ko
5: e gi so be ha ko to gi we sa wi ru bi a gi so a to final e so ka gu so nda ho go ma ta pa ho no ra ko mo go ma ma ko so
6: be na gi so yo ga ni be ha sa ka so e ki bu gi bu ka ko su be a ba yin na ama me na be balon gi so ils sont même ballon sans y serrer na honga wene demi bem match ba suga duna big pro a kiama big pro ballon suga wana ama ki son ton il va daba nyina be ko suga ka saka son mi bem be dabinu ka de ba bo wo hukumo ballon ga wene buso ka bu bu wena ka na honga ka wene kan de ka ko
0: Inwa me tombungwa sisi na bano yungwi guru so miramiku sangoma da so kula mite bweyo inye bama yisa jahikara mba yikara wengu yiso aso bama ne soko yinti ya mami tomba soko numo kwa wabu kwa wilgui mwia wigura ko gbiko yiso aso amera we Abibu Abubakar to wika sabi mwengu bia bala da baka bana mingu bane we Abibu Abubakar we to o we sabi mwengu we soro nonjiru to batia onkunya o kwasiye to imbiru so ma so awi asake to winti ko ma pin wu so ada domi o ko kai ko mo pin wa ye ko de urada finale mbiragia nde ma wika bagundro afisu be ma da ba nyinami me bela mi kia sama inu asene wene so be no sia mlami ko sa ye mba ine ye sa be han bilen te mi ko awasi be ba un o kwa nu ka ti atura ye to ba ma france ntengia be ngu mlo ga so mo nanta mi ko ba ma ba da he karamo to ye so aso we kombinu bevinin to wea unwa amiku koten honson mwaga mwala ya sinisi na mwabira amigia.

0: kega woga ngokatia yembe baba kurama France ntemo bembe ba tahitare basoka handball mbaka hesabu arkawariye ibero baga basoka federation bene gibu kanante gibu bamo ya kawani yesu ahoa bene mbibu bakurama budahikara kabembe sibu bembe bawa batore ntemo Buhese bugo gonfwa buture ma France ben wuge basoka Nantes bibe bagina soma ko de son nyendu son yente ba baden goni bumya bebe ko pon ga bene nyisru nyina bia badenga France antenna do hikara bi ekipu da benan wo yinna ekipu no yawo ya za France tendi yiru yogo na Espagne di yiru gusema Portugal tendi ba Thiago se Romanindi behem ton wogo tem bene aga ha ekipu yega we ton wogo tem di yen tona da hikara biho ye haben buguro bu susi haden baka sabu ega bene ekipu sesia ega na franjo inebu nabu noman balon e kon bane gen bi uyara siya tonoko ambisyon he gihon kahare asya ya ye ami bibe ba balon son himo gihon tonro bibe bogo nabu gaben besibu balon e kon mi siya magu sonu ura beya bogo den da bube mua bu kosi ekipu baga yero bi ungano gia wimpi undi siya uga edwa ekran sema ama wison si yempi undi ura e gia mehunga weno ga e gia bene na u franso ba noma bu buhi doba ba no bu mei ba no bu sari ba no bu busi doba bebe hibu mbalon te huso bebe babi be balon son simu bane ao gem hanawa hu buhi doba gem hanawa hu mei menkura mu gangia adama yihania ha haka we ba handada hambalon esho ba ne tia ba ne yiro ibene gangwa itaseho bane hanne hu puen bonoko yenshona habe hensoro toru waza até onde soru yega manaye yega denti hudagara handagara mo France ntimon minigo bibenti habenga bo sushi ba wi sogo ali du riab wi ago honson soru kanayere bemberagia
1: ma soru a soru pa wo se soru pa ama bene toro da bebin sare di un kawino ba kurumara sa sewa toto nundi mahana tontro klata horoko sana masa dabi masa sobona sogoma ayi soga gohunda goni haki hoyari ama ke goni yari kanara wa ba hun kanara kuwa

0: balon soa ka win keu imbe so mi mo keu soa ho imbe so mi mo balon soa e ho ba banga keu damo ye yiru an ye menna ge hontoro ya gabi usade ye gaden tie hu dagara gem nyeru o adama domaru ya gaden tie inhu kwa me za benen tendi ba wido kan bibe wansi me bogo ga balon te ho babo balon te ho salam salam za France Ntendi, combien nous bienvenue Radio FM Nosina.
1: Ça sera combien nous bienvenue. On va kokay gison ka ba bani ka lafia. Merci kuma gison yuka gison so hogini ben da ba ni nyura amaso hejanna ntio so be yasia baga bangia sa girwa da ba ni so. Da ba be ka so no sia yisa gbangba ka arun sma sa wala ba bado do ke biga ben dire ke ba bo sia wana ben me no no bata si so. Yin da ba so be no sia me ma bon ay gibunti ba ma do do ke bo ko yin da ba no yin bi so ha ma be no sia ma kandigia won dia ba yiruga balada ba sere kwa mi gon nde ma bala bengo de ma ti ko so inda ba ma ha ma ka be bon kwa yin bi so ha ma be no sia ma to gon tengia be ma ha sir ko ba to yara ma ba giro mba sababu wa ba ka France intento mo yiruga ma ben to gon tento tro ba ka bi ma nde ma tombe bara e ka ki pa ma so ko drone ya ba to mo so no ka video mi ko ba video ba momo to mi na dan kwa ba ka tombe ma be be nyan ten so ba ba pri ba no ba ya me ma inda ba no da ka mun da ba sa ka ba inda ba ni go yin so sa ba to ma sa si ara bega ko kai bega so da ki ma ko mi se ju ku da ba ba so kan ko so ka hun turi pasan ba do ka pasibo mi re pasibo.

0: Studio Prod Musique.
1: FM Nocina 90.8 à Bemberek.

0: ore engiri jamandro
1: wan iya
0: ini mana
1: kon dikasih bo
0: diko bo jita sanugo
1: ditani waro di sana gani ale sawas bo
0: ayo
1: di sana bubai sawas bo di sana amad meri be sawas bo
0: ba gani basika
1: di sana gani sa ade sawas bo do
0: weli sanne wari berage
2: tawani ko wadi yo tawako wodi tawani ko wada ya tawako
0: wada ah kiri jambo ni ne mara alu giti de moji da sanugo
1: kan na gubu gubu ta yaguru an kiwa da misan nuna nuna be da ido
0: ayo
1: nuna mama ni gubu ko kai ta wadi ga
0: ayo
1: nuna kiwa fe da ru
0: aya agani
1: mam ta fe da ru
0: really sana
2: Nache
0: hore, nule bedata komi. Nache hore, nule bedata komi.
1: Nache hore, ekiri
0: jambandro.
1: Wadi ada
0: Agani.
1: Ni annan thong gollo
0: edi wadi wadi be dagmi tisana
2: nure wala yo aje haule haule be data komi aje
1: wale
0: e manu
1: sabi adam ngale bol
0: sabi adam ane bale di fa
1: ngongan bo
0: mo yida san go sabi adam
1: je debbo demo bolo ya ya hoyi debbo
0: ayo
1: bani bugagar
0: agani What do you better give you to Santa? Okay, and Jawal and Janimo. You don't know. You don't
1: know. Ni mana nan jangka misa ne jara anti ta gure dilu
0: ga. Ai bar ma inne mak kango bo.
1: Bar ai ai ba yam nin da dia.
0: Radio me bar yam bai.
1: Ha to ati ayo. Ni inna mokon da dili de oto.
0: Ah bio gaya.
1: E ni na inna ma mambo en da dili wa.
0: Go go go go go.
1: Ni inna suka chama sada.
0: Oh di, wali ba da ke.

0: Assalamualaikum Girija. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Moy nonon.
1: Biñu ni tere.
0: Biñu mo jitta be rigo.
1: Nga na ma musiki?
0: Aha.
1: Nga na ma la ta bor.
0: Aha.
1: Nga na ma la ta ba banjan.
0: Agani.
1: Nga na mi ya ma ni amoy
0: tere. Weli, wali wala kimeti sana.

0: Assalamualaikum.
1: Wadi berake.

0: hanne tawa alal law tubaku jetta bo ngol gonde ngol do balde mudun laso tati yaru yere ku kanko jogani an ingi min jawoji jobbo min hunu ko mudun nanto non habaruji di kirite jonki ci derene do ne en batanan to wado jangu jande didi de sire be bereke de arrondissement mudu kanko seya arrondissement be bereke e delegue mabbe be garam be jodo hawrine on nanan habaruji mudum min bitta min batana on fato kanni fato sukabe rewbe kambe dido kambe ni wari dulli tawego be buuti wuro ama be garabe tawa be dulli tawego del ilagol on nanan habaruji mudum min batana on fato leddi togo ma hande himbe tato e garabe nanga sanne tarari fu be nangama gambe gona be gada golleji ko hana wadego on nanan habaruji mudum min bitta min batana fato leddi republique democratique du congo fato nyone biane ebola yahi e watta semme sanne on nanan habaruji mudum habaruji di min jogi jonki ci derene donen ko mun non bandiraabe ko tini radio fm nosina o kirijam
1: fm nosina
0: em batanan taw ta dari fu a andi gani gani boy waddete lew kesul daga balde mudum tati fa balde mudum jeego dey baddaade gani ngan min batti doni laamibe fatu daga sinare laamibe fo bure laamibe fatu bari fa laamibe fere ya hanube wara de gani ngam min battibe min yambe non nebe goni be gada sholungam ma hala hunuko koybe goni be kokka getti mabbe mo fu woni hokka getti genni mudum de sholung gani ngam himbe ko dudi bati gonga be bi sholungam be goni be gada du sanne be bi bo be gonu way be ela de hande joni gani ngam nga wada jang e moyere be gonu wabo be ela gani ngam jawdo magga fu mo fu alla jabo ko yahani mudum be bi bo be gonu nun e be ela hande himbe hani ummo sanne mo fu e ela getti mudum ummo sanne yahade baddaade gani ngam no mo fu woni e ela de kambe lambe de be himbe de gasina fa jonka sa buari fa fobure fa jonka lambe batti ko himbe woni e ela kannu be mbi min matina on kannu non te ngani don e mbatana hawrine ta dari fu jangu to wado jande didi nyaloma de sire bembereke de arrondissement de to be gatta hawrine kanko siya arrondissement bembereke e delegue mabbe garam be jodo hawrine mabbe jeta tawri be jodo to hawrine halaji ko dudi kannum be batta ganta dari fu be batana hande joni no be kadino college mabbe de hawrine kawrineji jawtu di be kanno di don han accudu hawrine be gadi lew batu ko balde mudu lasso sappo e hawrine be gadi lewru ko gonne ngollo balde mudun sappo e go ko be ganno be garam be pito todu be dari to non non kaden halay di fukori ne be mo inita kaden golleji mabbe no atta ko arrondissement nganga ha yeso bibite batana kaden hande joni cede gaudi ko woni e nata de golleji mabbe gam e goni be kada ay bibiti bo kada be bi be batana kaden hande joni golleji ko dudi kaden ba golleji didon no ka do wutori min bimmi matina on kannu non fayto bani bo fa joni de hawrine nan kambe bo jango to wado jande jenes subaka be jotto hawrine mabbe jeta tawre kambe bo ta daye daga kanko siya mabbe fa delegue mabbe be garam be jodo hawrine mabbe jeta tawre kay bo be batana kambe bo hala gota kan fa jom kay bo batanta ama be batana kambe bo fatto jande noy hande jom be gadiri hala jande e duube gongul e wata ngollo e non noy be jidi wadirgo de bitto jande garo bugne didi la jeego e la soje didi garo ngollo ngol noy gattita golleji e non noy be gari be goni be jogori be jawdi woni e natira e wuitoro de arrondissement mabbe boani e batan non kanjum bo habaroji di jogide fatto boani kanun non e njahan yeso e yaru batani be ko jogide
1: FM nosna
0: en batanam ban fato bante fato non jehete tarare fu bante tawaka madon de departement colline fato hore fu do non noy falton tonnun asidagon wadi ta dari fu kekeo karu bieteko fofana koro kanko konnun kanga ngannun ummi enata fato sire mabbe biane bante de nakki kekengan de sire nen akati nga fanti natugo sire nen den polisi e bon anno e dari de lawolon de nakki mabbe don dum waray dum wodi kadi ta dari fu keke nga wari nga borni jonka sa keke polisi be nan polisi be don keke go waddoto e wosoro de sire nga wari nga borni keke nga ta dari himbe kambe nayo polisi be nanno don ama na ona de mona puika de mbano ke ngam boni ke polisi ngam himbe na ona ki puri vitibo kadin ba himbe na ona ki pui himbe bo dulle tawe godi longu to non no ngam boni dum Allah no wayi wonnirgo du fu Allah wadi sa himbe ko wonno dum be fubutu be gari be dadi himbe na ona ki puri tadari fak ngam borno ke polisi be ngam ko batte fu polisi be wonno be ko dum be fu be doggo be mabbe mabbi de worale ne be gatti jonne sese de worale ne no ka do wutori min bi min matna fa to bante kanun non en jaham fa to leedi kanni fa to kanni tadari fu suka be rewbe kambe dido kambe no wurti wuro daga nyanne mauni be wurti wuro nyanne mauni getti mabbe du wadi dum bitani e jama ko sabi ko suka be wurti wuro daga nyanne daga mauni faagi jane Kenya ken jonka sa Kenya nun be gari be jiti sukabe ben de lawol to himbe to lawol himbe kanni o fride mudum lawol mudum fa to koro jangide mabbe bietene sojo de kanni jangide mabbe di dawre mona di dawre kanni de lawol mudum fa tombe jabe taw sukabe ben de ilago diam kambe dido ta dari fu su no radio fatalité fm be bi sukabe ben goto e janga sudu tatabul sudu tatabo sudu jangide petta sudu mun tatabo biangol songol don suka goto e jangadum suka goto bo e janga biangol sedde sudu nayabo ayi suka be be gara be jita be dulli tawego no ka do wuytori fatto sire kanni bimi matina on kannu non Allah bo yafo jiabe mudu en jaha fatto leedi janandi matne me ko jogide
1: fm nosna
0: fatto leedi janandi en puddiran leedi togo Fatleli Togo ministre dora no jonne sese e ministre mabbe dora no hande joni siribuji mabbe de han to siribuji watte kambe nun wari happi himbe tato gombe don be bibe hande be gatte kasu himbe tato ben dido lati nun getti France goto bo lati mo leddi Togo timudu tadari heki Kenya e don nun be gari be taybe don fatto sire sire mabbe biane macha machantom fato sire machanton ton himbe tato ben be jahi be etti kekel biange drone ngelon e be bosi nan yedde de sire nan e be gada fidjoji himbe be kapina dun de sire nan nan keke biya ko drone ko non ko lati nu keke on boso to ko hande joni ordinateur nu wosinta dun keke on kon keke nyel kanum be jari be bosi de sire mabbe machanton tadari be gara be gatta jude nay order lady mabbe to go hokkaibe oda be jabe bosina keke ngelon de kie fatu buraje to be jabe bosin do fu oda hokka e bosina dum ta dari fu be brigade kara kanun hapibe ama be padama jom be jarama fatto mabbide mabbe lomi ta dari fu be jarama ton fa jonka sa gineji ko be jarano be bosini de sirene fa jonka golleji gineji ko be jarano be gadiya golleji di don di nan taw di jara fatto tribunal mabbe sire lomi di gatta di joga ton taw himbe ben be nan e be gatta juude be jame gam umen wacci ko oda hokkaibe be gada i gollal ngal don be goni mabbe gada ngal ayino ka do wi tori fatto sire Togo mi matina on kanun non en jaha fatto lady États-Unis

0: o mauna no ummori nungo ya hida suka to jida kolla kama wailo batto mawdo fu suka ko batto mawdo tawa non daga e pettel mudum mawdo battinta mo timu hollamo ime hani wada ime hani to wadu den atawan suka o heban to kala ur karungo no hani tokkego
1: min jetti e habi alo beedana
2: beedan sedda
1: no noy alwasi be wadanno kanu ko patto labi de be to kanu ko be ke patto do tibe
2: taw den ko dum burdi hanne jamanuru gonne ni do ba idi waago awta hanne ganno suka be yofa hu suka yofa fa yali mo yofa be to do yofa ma daga law a yofa ma yali mo yofa do no dum wata kada ba dum mo into gan hanne dole ko ke ba dum kan he batto da mawdo to ko mawdo on jiida an kan mu anna
1: suka an ayi odon kade anna
2: odon anna anna ma da ga gonna ga lonun buri
1: ko se o hechima
2: o hechuma ko wanno o yi nan non e wada ga jama'a ma bo hollata ma no du wadita to ai hala maukan no to sai tinare sai ka bin anya
1: min jadi sabi alu bujo bo
3: na'am
1: hala goto kan futa jama o hala so lo goto ko taw jinu nangil taw jemme
3: ta go ngana mi sanna ko hettini be acca ko be jaafo ba dotti be meme boto be goni be kettini en ton akameti be munya be bi geto sawul fi ama lope fu
1: ngadi fu on nata e goddo
3: ah to be dum munya sanne ta dali fu fa to dotti be meden don don non on jaccili
1: de jide madan
3: de jide ammi min de jide an daga dotti be do na do men gata taw to ili majjunno
1: e abalen jonko sabia lu hali o wi kambelati be tuka bembe be bitama be to kanun anna kaden go te ngati no nonno to de imbawa mbatto de be ile aya to nido darti goddum biya to o waladun du ta wi la walade kana enyi kaden
3: yo donno du lati suka won kanun suka woni anna amma o anna na o anna
1: Oh
3: suka on woni anna o anna bona o anna baba kan e anni baba e woni ko anni sanne amma suka on biyo mawdo on anna o kan ko woni anna amma o anna na o anna taw a anto jira ta gado la tike anna anna bona anna fu kollo musadwa amma to anna ko fami ma anna
1: woni
3: o do sada hollego joni ta dari wadi ko biunnunu taw ta gado o wodi suka mudu to wodi suka don kanko titi mako batata ko suka to yi suka e wala to wodi o jeedi to woda o jeedi o daana suka o da o wiya de ta wadi to wodi ando yi an to woda bodu ando en fu en keban ay to daga don biisiya don biisiya don
1: min jetti ko jinnon jama hala di daba no noy arande suka ben dali da dalira no mawbebe no kambe be daria no be tedira ina tedino nomba no no be kambe be tedira no mawe mabbe
2: arande den ko wobbe amin aldi amin yi do tibe mawbe be hubbe ballontira no sukabe ando tijo gonta yi suka gon wada ko hana ando tijo on kayoto suka on ya bata baba on a suka on suka men on mi o wada dun no suka men nu wite no de to hanne du waltewa bata suka e wada fu suka goddo baba goddo mo inta suka goddo ta wiya mo ina mo baba on ti wiya ya ware mun nu acca wala no aida no dun da ko jida suka mu to kada ba suka be woda to toyladi gondi jong e toyla himen no
1: goga ko sei
3: na
1: alwa ti be goni na hettino ko mawbe filli
0: be ketindago
1: o be ketindago
0: ketindago gan daga umma de mabbe be kolla kadum wadi ko be kolla kadum arande do tieme etawe ba suka de wuro mudum ummo wulto gureje pasibe tawa do tijo go yiya gadu wada dum daga don taw kanti hollata mulaw kanugo tokka henyi bo ummo wara yiya fa wuro mabbe babibe o ya suka mengo e wada ngallo ha na waylo e otokka lawo arande woduno ba suka to wuro munno golli ta to shomi mi jan dogga yato igo munum jodo to toyata to do tijo to yimo fu wita ma to hocca loso to be goni accata du jaba be jodo sei watta mo golla en tay suka mo golla to golina ma don dum wuli mo fu atawa non kanko ti wanita ba ngar warata wuro makko don to wi o salto ngai hubato yahi bukan ngai wadoita ganden arande do tie meden be jabata be jia suka gon e seko tawa be accadu gan suka daga fu amu ko gollata to yida turaka daga do fu den e wada me kanu hebay famina ko watta wodo na fadu nuno amma to e wodi ko lowu ko lo on miccitinta mo haggamo ba ko wadata o hollamo la on lo ta wadanno ta wadanni den atan kanko ti fato wutiridu to yahi fu kanko hollata do tijo an holli am tayotake e mawbe ni hani caniradu mata wari e mawbe ni hani paltira e mudu den an suka hanu nun bata e do tijo on hollete mata wari e mawbe ni hani jabira jabi jabata de to mawbe na on to ono suka e bo na on to on kawriti fere no daga dotiyo mu daga dotiyo ta hebay dum fu an suka hebata hakilo ngodon fa keba fa madum
1: bingete jobo
3: naam
1: to en etti joni noy arwasi be ittita to ko kampe lati be mawbe be kollata be jitta dum hande jonto nanta yete nido bata goddum makko ajidata ba to den arwasi be hande na tedini dotibe gan patobe kanti e bagodum
3: hanne arwasibe hanne tedina dotibe hanne arwasibe kanti tinu yitim hanne arwasibe yai dotibe dum majji sanne sanne sanne gan to yite dotibe be yofibe don dotibe gonganun dotibe yofi amma sukabe be titi mudum jofo ko acci faabe kaiki be boddike wo ike puy hanne kade mawdo suka anna mawdo suka anna mawdo e am mawdo to suka faama nayma ba kade awawa hokkidum ko goduda awawata hokkidum gan joni to dum hewtoydo dum woddike sanne dum hewti du hanne ba niddo e bammu niddo titi e bammu ba baabi ko batanamo o wawan daga to baba bati don tawa o etti halaka o watti ka baa makko kade ba batan do mo on tawa welay dum base da to anni boto dum to bene baba bi jike jantake bene suka kan kada jantake no oita anni battane mu wodata to kanjun joni haiki sukabe fadu wodini dum to ko sukabe be daga to dum seloy daga to dum seldum fa ye dede to dum gijani jondo to dum gi jondo kan kadi sukabe be jonka witake seli kade be don kan kadi dimabe de majjere be nunno amma sukabe acita hakku mino nundo yo men akita bako
1: enjeti yabialu joni to en etti kampela tibe arwasi bena suka ben don filaji do tibe filoto filaji do tibe filoto be kikwa no filaji din kaden wala hande joni filaji joni banena ani joni ni do file bia o hala ka do hala jawtu kan do e filla makko kan ka hibbe ndo no alwasi be ho ita filla do tibena kan akki be jida kaden lato wie be kitna ki do tijo
2: non me mi lata be anna na do tijo ko so me dudi
1: be anna
2: kam me meli yore duniyaru an duniyaru halaka mudum sadunu
1: labi
2: to be mele duniyaru to be jiwata dun to me kapano nali duniya ha patako to gonna do hunde huke bata do nu woni yoyre ne ke bata do nu modon to dadu ko ke bano ke bre dane yasi ganto jida do tijo ma ayawi kedum kada ya tata do tijo goddo ta ya tata do tijo goddo do tijo goddo mo jogi ke bara ngaji danga ta bata ki mo bunga le botwa awawa ta no neddo battolde ai kitaki nodu ta winyan de jahata batto damo anita ngonga battike daga to yima do yado mo anna o don bato hokki dum kokka gungu mangal majjoodo kadde a hebata ko daltoyda on kanjun nun biisi jon himme
1: min jetti ina jaa fiame ngo geru sedda ko min

0: jetti en ja yeso hala ko godum be da taw mi jama banirabe be nodum ben en etti kumenun waili hakune sukabe joni e kambe lati be hibbe kumenun waili kumenun lati ko waili ka imbi e ugamabe be biya no hala dutibe woduno lati non jawtuka to kumenun waili joni hakune ko togoni do umenun jom waili kanu min jino jambu hakune kambe lati be alwasi be dutibe umenun waili
1: so ko waili do jon ko buri heni tingodu ko waili buri o nyandoji banji banji mane de woni dow dow mu batoji mawdi go hune do wata wadina neto yo fama ana umenya moita ko walta ko meja yandinto walti ko mo inamu toy o woda mo toilaji burudi dinu nojo dunyar bacha hakke
0: min jetti dege
2: na
0: akune alwasi be joni e kambe lati be hibbe kenya menun waili do
2: gonga hande ko mawdo an odo bati kan on nunna nyanduji duggo duudi on kan num buri henyiti goddun joni kan buri henyiti goddun joni nyanduji duudi to to nyandu duudi to tuga yahi nyamo ko nyamo ta mudun ka ko walti akati gon o waldata hakati jiata modu shayni pina tawamo e wuro ta fini a tawimo tawa du o wala deidei gon tamiji a hollitanmo don goddum amo inamma fonitanmo ina hanti to dun tinnaji fu kanko arta fonnite joni ko buri waylugo gonki meden ki kan fu bura shaka do e jiide am minka
0: konse
2: na
0: ko menun waili gonki joni kambe lati be hibbe menun waili
1: gonga ko waili atawan jon ko waili no lati kesu natudun mino sukabe wonbe jon kade ko wonno edo tibe mino wala ya men kade gam ayotata ko jaha wuro magureje jotoda tawa sukabe e jodi edo tibe tawa be wakatije gomnane wurno wakatije be chubata tawa be jodi be garana sukabe filla jande no kan jande no filla be garanta no kambe daga no be ummi noy be umori fa hane ko be kebe giido sukabe umotobe do kanon be kibata ka ron menanta no ganto be gonno ba ko nanta fa wi suka ummo tawa o nyama do no nana o sulo nyandu ngolo yanta suka ummata ko nyalane wore hanne e nyama ko suka ummo ba ci gayi ni do ummo fuda yare goni ho tawa daga e wuro do fudi tado fudi an daga sankata ware ba he ko koliri
0: baba na iya
1: ba baba iya
0: batata ko
1: kare yayi din da do daga don ba e don to hebi futa o taga watta yite o foda baba e jodi do to daga don sukata hanu kayura don kolla dum lawo ngol do hani tokka mino no men umino ngalo men tokki to men ji mawdo ni hani hanu men anna woro mawdo no an sukata ummake hana nyama dun no nyandu ngol do tagi e wakati ene do hana nyama dun suka an a ummake bata ummake do e an e baba won jodi ba mo tebu wadi baba yoda choda o fo mpoda mpunkoti a juri gimo wa jodo mo den bato wadi nu nandia e mino me suka be nu suka bado tibe to joino do tiyo to bato e si konko e mun tabaro e to wi suka etana dungel suka du handinta to fo tata bado mati do fa abi am poro si gaay to fo da si gaay do jabata suka o baba to do halu ngo ngo fiado to joni bona ata nokun hanne e mino bedu na mino wono babe age jonta mino hokata suka wa meti wona ngela si gaay ngo hokata men boba oba mawe wailo ona ngina na me no men batita suka ko hani suka kan biwo hamarefu no kolidaru non aneri daga fini ba hanne suka be gonna wobbe nan be yani mawdo me gando be ummake de to mawbe ummibe mawbe jawata wakatire suka ummi umoto mawdo hakati ene re yebata ko suka gando kuje go mawdo wadana suka mija am batido do na hande o yida on suka o nani ko hollata modon fu o yido jaawo kanko ti to yahi fu o wutina ti mako ande ba taiti yomba gureye du ba no kuje du ga to woni fu nandi am ba to suka be walta me bano kungo suka na onto walta bata yami dotijo suka e makko to walta wada lewru girame a wodi suka do ana to walta ko to ono bar haydi ko laadu no ko liraadu
3: wala
1: den hanu waylo wakati re subaka no kiki de nyaloma no wakati e fu ana wakati e nedo ana deede no kuene don suka wonani aw golle to woni to golle de hani wada to wayla ki fa obendi o gayni hu ko wakati den no mi jata bat obatte ma batinamo den obendi o gayni den tawe batinamo no hota no naunande wala tado daga obennainu e patitamo tima ko lamo ko hani o wada e ko hani o acca den ko tawa foni tagi
3: ngeti jawji awdi an ko kana
4: mi wodi ko kala mam min kan ko godum mi jama wala ma ina ba joni sukabe bembane wodi hande joni goddum go ette ma hande jawdi gonni ne ka woni be jida dottibe ben etta ma wiye dottibe nu wodi jawdi gon ka woni da suka on suka e mudum men heba wacci ko be battontida
1: e wodi joni arande dottiyo wonano to e wodi jawdi mum fu tawa e jawdi ni suba nyalol kan hokkata suka wiya gaba do ko manun no e gaboriru yo fitinta hande to godne no awdo tibe go nan wodi hogo gira etta hogo ngo suka o anna jawdi ni kebo mun no yenni hebira etti jawdi ni tammi hokki suka o ta dami jawdi a hokki suka suka mi wadata he nyama to nyami kanu daga jawdi nawo e wodi jawdi mu ceda e giba mu mo yifu me nanda wa poda waro den hanu to dotibe arande be acirana hakuto be ta subi hu nyalol be cutata be kokka suka to be kokki suka bo nyalol ngo be jofata yo be gona be tokkimo e biyan kanko je amma be jofa be jofidanta mo hanne e wodi suka ettetedo me suka o che naydu nano e nyamu hokke hogo gira jawdi ni jawdi ma no bata haydi ta habi ten kujo ma sipu ta sipi hu tawa dara gine ma ngo jida choda arande ba suka be be nan to yidi ba fado me sai tawa yahe choda ne waitiane auto e yidi boto suka o yoyti sedda be to ko tira suka o to holli fu kanko yutata cede de gi makko yoba tawa be gaita amma hanne suka yo vitande hogo gira nyama kanu andi suka to gabi jawdi fu mo yifu nanda ma igo munnu suka to e wodi jawdi fu kanu mo yifu hada mi jayda e cede na e giba mudum mo yifu wida ma wono saka munnu no dum acca wa suka majja mawdo de min kan gota ka bata mi kanu lati dum fu daga lati be mawbe no daga law hani ko garata fu gabar gabara dum a hagadu ta yo fiti suka to yida no foti huta yo filani dum jawdi fu dalata hanne ata ba cuke se nanano nyamo e bani jani jani ni e fi me mo e lugiti ni daso adai na o hallo e lugiti adai ki to suka wodon ta yo wala o bato mawro nanano kuma o bato to mawro nanana cede no de na e gibe mako nay o yadi to moy o bato do ti yo wada me den do ti be no dan suka holla dum ma sifo holle do ti yo go mawro go wiya do ti yo ro me ummade mako minon e umade me men jiburo wala goddum amma no ummi lawo ngodo tokki do tokki ko wari o hebi jawdi amma hanne no wala no an chuke bete o make dum fu dum na gi ma masina no a wadi masina janni e fiado alu kiti a dayma do ti yo monu jotoro agi choda bi ay ke do ti yo ro wa holete joyre
3: ala bi ala beida na
5: em beida hala ka o me mon ka da no kuje go unta dali ana biye jawdi ninti nunye jata sukabe
3: ko je
5: gan engodi wobe latibe woda jawdi ata mbobe woda jawdi be nokku ngombe godi sukabe wodube hakkillo nokku ngom tawa be godi sukabe bombe abiya jawdi tinu mirami min kan to dum buri shadugo woni illa etele gan dun yawo matawa nokku ngom dottijo gon tawa o jogi suka makko no wodi o umminabe no hani amma to dum wale dum gi isuka ben to gi ata nokku ngon o tampa suka be
3: gaume
5: tampa be jali jali kade bawga ngal o wawno daga lawnga ngay yotto taako himme majjun naw to jogade sukon daga petto no

0: beke de fubutu
1: turi wandori ebowali
0: ame beke de fubutu nzadi me arwasi be ida yogudu doti me doti babo hokaiti mudu
1: ndo faita hini arwasi be waida
0: ize
1: ano timo hano wala jango wala na joka ya chamo
0: to word mingeti Abinera, Milo. Ah, that get it ever.
2: That's your honor.
0: Oh, Janina, my Lomo don't do Tibe, he hit in a son in us, who come right nobe.
2: Ah, well, I never read the word in.
0: Eh?
2: I mean, the word in. The thing
0: to go under the
2: I do tibe.
0: I don't know what to do. Lo get fo bule ay fo bule don alwasi yetino ko do tibe pili la
1: o wala yo ka ni o yetino yo
0: ize
1: ya yetino
0: ama
1: o
0: yetino ko jaru di bon na ti
3: ko do tira di wa ja
0: ona ta wori eh ya
1: na get fo bule na bidera
0: Mailo
1: Alfa Amadou Lasiki
0: Alfa Amadou Lasiki
1: Eh
0: Onjani Alfa
1: Onjani Pedem
0: Nogeti Sikibo
1: Tawodi Dama Sami Ano Gombe
0: Tawodi Mingino Mingama Suka Mede Hane Yetino Maubena
1: So Ani Waluk Mede Suka Yetino Maube Amahane Maube Nung Aiti Biki Sabe
0: Ah Maube Nung Aiti
1: Eh,
0: Ise.
1: Jota wala ni suka mara fu.
0: Oh.
1: Dosti jo boto via ta hei, hei ba ka pesu ala ati ti, hei aidi ya ato ku.
0: Eh.
1: So kade aani ba ka wo dun ba aru.
0: Awo.
1: Ba ya hi kade wala na suka mara, kade dosti jo boto via ta kade ang aida ni suka re, da son a pesu.
0: Hmm.
1: Bi te aidi ya ato ku, kade ba ato ku ba edo.
0: Mm-hmm.
1: On no wa ti ko te bi sa hande ko war mu ngudo ta wi a ti mi da ma yum ba ti manun ko na ti nu ay ta ta ka be ta ta go to ba te ta kan ni ko na ti a joge
0: mhm
1: a te ra su ka
0: mhm
1: ni ma kan wa ti ko ti ay ti bi
0: ori mhm en ye za iri za
3: te ja no ta don ko ta iri
0: na bi ne ra
4: e ja na pin ya
0: Mainu.
4: Urubu baka gie baka.
0: Urubu baka lukule poka.
4: Mm.
0: Urubu baka. Mm. O, nao, ya utona?
5: Mm.
0: Atanki, nizi baka wisa. Nabine.
6: Asaja.
0: Mainu.
6: Baisina, inu.
0: Baisina, adbi, mwe.
6: Kudla, sina, bada, jimwe.
0: Ine ma? Ine ma?
6: Bodejo
0: bodejo
6: ko kojanya wa kai asai da sai yau di yau no
0: ko janya wa da bi yau di
6: eh do da ne a asa wa sai yau di
0: o he an da tawa bi sai do
6: a ta yi jari kan ma sai dai mu na ta ga ton bai mu
0: na to wada hi
6: eh an da ko yi ga in sai da mu le ma zo di ga ma zo di dia ma eh da do ko di ga do ko di da
0: Oh, Valongo, no, what is it?
6: Oh, come, come, come, come, come, come, come, come, come,
0: come,
6: come,

0: bi si o so be son pese amo be ka kiro be ka maso ade ki yo ka da ba ni samo so tempo se no sob ko mo mo ne ka iki ba no bo son ne yem kuna we Pues no ko son ni amigo un sasru itase sasru no ba ne se son itandi se ka win son no ba ti aye so aso be sinambu ba be no mo e di sanda we sina sinande suno bo ai suno ka sore suno be pro so ko be no baro no yo ka ni Mesuwa ma gbengbere gan se da rondisma ka bon se da rondisma be proba doge a be rondisma men no no ba ta se si na mi gun ya si a yira ba doge bu e ko ye ka nge ba doge bu ko so ko e gura so ma be no se Republic Democratic du Congo mbira gya wo he sun du begon bara ro ebola e ye ka ben te me wari bana e gison andoru mo ye son uno ami dede ama abara te wo bana ka e ge gare do mi sete ya ti ya deri mo ya do ama ya dam mo ya do saba e da baru mo e wa da ban samonin gana sagbi si ami susi ma paso wa suni so ataki FM North Nile Sabe mba e kuro son kwe se amon beka kiro beka maswa te ki wamele ame konwe bwe sonon doke ame o son ni sa surupo on son etan dise ka win son no batia. Ye so aso be sinambo babe no mwe o dimo we sa ore sonon we ngibo kana me ba e kuro ndan uko.
1: Ye la, sa ore sonon ya se ore ndi. Ye la, sa ba no kon we bwe ngay ya tula. We sa ore se beka kuro sa se wa sa nda a yin imi kia. Dumamua boya ba homo mi polo bigega mi polo sambe wa polo boya ba ba enwi ka ba wele su ja boya bi ba polo su ma manu tu ya boya su won wi wa tu mi lo polo ko ga bo polo le bu e te se le nte se ba polo boya ro ma homo na ka ba polo su ma se sam bo ba ga te ndi wura ba su ma ja mi su ma manu tu ya e so ya ga se ba no ko mo No coin of ammo. Nakamo, bro. There are Bible bro. Then be like, then we go so, Yelamo, follow a Bible bro, there are Bible bro, who do it when Carl, Suarua, Jam, Pazuga, Manutria, Sude Suawano, Debham, Bro Mel, Wai Usinami, Uki Gae Koi, Suba, I know, Badeba Dupo, Sue no, Pagae Koi, Bapro, Bominabwe, Mesane. Sun ba epo ko uchira ka wiyo se ba yo mo poro suba dami ye ba gbo bu udoge sunu wa tuge be poro pojuwa suba duwate mo abo ye e jo na ka bu de ba epo nu ko na se mo poro nu ko gogo tine temi poro bu ni ga ni bi mba do bu e jo ma humo suba dami sa mba le di ma suba da bu e jo ko no suba lu kia na se mo poro na ngo yin se mo Il a déjà tout, tout le poro, souinam, boyo, saligima, sous la balle, sous ma balle, balle, sous da, go ou non, yada boyo, yéno a quoi tae, quoi a quoi, soué, il va untuna, babos a boadu, quoi go on tuli.
0: Ami suno meso ma boin suno ti ma boin suno so it is so, we no moyoti.
2: When Ganiga have hangan. Bwengani bwane girakuro kaya gana bwengani diyo. Bwane sinambu, kabin sinambu, gande sinambu, kabin mjunguro ba, kabin ba kwa ka sinambu kuro, pausa na bwengani diyo. Tawana wakana mo, temi gwa behe mea yibarga duge. Bwengani ye sisi ya mo, ne naka bwane sinane na bwengani diyo. Deo wima mea no duge kama ndule wa gia, na masorumu na kuro behe kuro kuro hadoa, misi kwa gani ya idoa. Nenti nen ye wa ko nen no mo hena mo se na ga bi ko rami ye kon kwen ko se mi te kon kwen ko ne ko na mo se na so ro na wa so ro fu ko na ga ye do ko ni gi ya da na ma ma ko mbo ye da nenti na ka mo na ba he si na mbe ka no si na mo jonguro ba ne ka mo ba e pro o no gwe o no ma du gyo so ga bo en ga ne ko gi ako ba he di he nde ma o ka do ho he nde ma e si si o ba ko no ne ko na ba he wo ko en to mo pro be si na mbo be pro pro le jonguro ga na si na mbo ba kwa sina be kuro bunu madugyo oho ho ba uchu bo engane ku salamu salamu
0: ama mera mi go wisina ndes no yo kina ita se winti o ma wi no mo ero di bo esuno so ite so aso ya
3: deme suru isa wa mini gane suruwa ima mera minika son iru itakuru kono boko ya sonira ko tori sina boko ma soni wimono bun sonira tara ma asin kogin biru to sasiara buson ka fun soni ni proko susara bani ka alafia demi ama egirmu ganin soninu so sina boko soniru basi sonite ne sinande sono ya okina kanin biru ko sanu samo mamman tama da moti atasa boy sonon soniru sama ka hengirum sorumo sinande boy sonon soniru benu gya atama usun toru doke yako isuko sonite ko na ma kanamo so tesara sute ko susara bani ka alafia no moete na mo nenzama za sinande tendi kaya kaka sinande njari kala son bahemba uteme so kuru heka nyanku yanka tentu kumo kuru sana muntura bahe kuru sara neami su buwe sonite ku sanu yensu aso nabe nonkon ube kuru sonira tura batu yosuru uisoko duwa amini su iso sawa amini basi batu yosuru kwa uisoko duye son ita son neka son na u natama sawa abuwe nakana mo wageru tu bahure nabadu bahe kuru mesara ko suka da bahe nduni su soruko sobi nsara ko soka sinabuko somi bweyo winti soye soruko mamma nabe kuru no koko yiso nawa tama sami ko duragi hogi sinande gyandi zama ya ko bwena natama buo manye u basi ande yara watanoba son itemo soko dabi ya ogia nawa kana mo sinabuko ndoma ake ko gbi uko nikio tusun nyosiri tusun sin do ate tuhun diya meso maka bwe giru mwani mundu da yandu bwe sono windo maru taha ta dammo beheso nawa kana mo mo baagire do wani sun ko me nuna sun ko dede san do dumia saraka de sa soru ko hakwa ko jembiru yika ha do bo bo ka saranyo gihoge su do bu kahu su ma su hi sukanna ama kurumbora gabu bo uki ko na tanyina mo mo gata ya fiko kama me yika ha hegia su ko iku su yibia tuma nutu sun sun de ma yi hun sun gani nu ku do ba sare su tusi ami ngoka ka sun sinya na ma tama boy soni ruta ha soni teta dammo behem buba iso sina nete mba si na kanamo boy ngege kakuru jimba kwanu kuru fen behewe sa boy soni ru niya sa mkwana asu mbura gosia mkwana waruduki bawiri kuru nogo sura sunyi na bani ka alafia
0: to soko yi jibireti asame soni kpasu da suma abesen somo kuri osu wide ma wye lize achade une amera miku mbaba anye kuru kuwaya
4: Deba ma wandro ante meso yo kina babe kame deba doba we me ansara yawa hiba tengu ba gbe o ko bu na ma son ko babe kana me mo ke so
5: ku bakara na na ya ku bakara tema ko dan ko mi sa ya kasu duwa ta janu tendu ke kuru samara de ko sun yari ya ari heri ya so kana wa ke da so kana yinna ran na na dariri ko ba wure no ba so me o ida sun ti su ko sa so kai ko su sara ba ni ka lafiya zama ya nan kuru tondro ton kuru bukuru mi ko be ka gusuno uno ti aswa usumbwa ndo ke o sumwa gi no beria na ma kana sa minin minika azuma ti akuru sonira hado mi za kono boko ni kini wi unpa wi mono un ti gwe pro ko be sonira koko se ta he gere bi ha sina bi un ti pro so e ko su sara ba ni ka lafiya wa ge ti tu ba wuri mo sanne
4: go endro on suno suno boro bonye mo doro on bi onai na wa won ka won mo ya kina sina national iire iire yana ti ahun sun amana nsa
6: yene ya sawa hadima behanti bashum mara sadima bi bashum mara mi bayimo masama be bikia benti mabane a benti bay dima mena be habikia mi bengo sariwi uyenyerumo mi yakaturwa sama wa miabara umuka mu saka sa miabara debu yire ibaki bukakana miabara debu yire ibakun kinde baranu de ganu wahara dabiru konsiba buka yegira banye gira yara donewa bama duri kana yara newa batu numbaro ura nemi babu yi buka wii rami ura buandure we unkuromo unkuroki ura demi kwa uyira papa wii unyira yira bimbiru ura kurawiwa mea wikunduroki kagiri biba kumbi mara ante kuroshua ma kumbi mara nadi mawa ma kwa hete meansha ma imbi wa inami imbi kanaiko bi ma
4: sel koregi ashade koto weaduma radio national ne ukabe nosia ika kura bo endro yenda baro na be mosia me
0: to sasiara we kakoka achade sama mera mime sia yirawi Gbengbrega sel d'arrondissement ou doge kawin delege babubin arrondissement meno no ba itasi esina. Ye son ko ba yuru ye ba doge bo meno esina mi yege inge bukoko. To sambe so babi meno no ba yuru se kwa. Soma e bati ye kamase baka itire mure buko inge ko. Yembiru so a me humbuko ko sina kagwe ima be delege be bakpa hina yenti inge wa amikun bukoko. Soma e buko ma koni yenti inge wa amikun bukoko me badoge bembe noge so bwari sa d'arrondissement winti ma doge ami uma kawingi u ben arrondissement meno no ba itasi esina miso ma ya si ya enti gira badoge bu meno e kumi yeba meno no ba iruse kwa gai bati ya bugo e ngeko yembiru so ma de to kuni iba yi buko ke umbu so adabu so asoni yeti ya wa amiku mbuko ko mika mbuko ma gwe doge kama se suma e buko ko gahogune yeti nge wa amiku kama se gwe ibe dilege ibe buko na anabukpa na iwa meson sama enua yoka eni sana mwe na inga baro mena migu FM Nusina Bantembera gya ama mera miku ngia suho ya bane ebe nkege kame kama he baade ogona haba nkege mepoi hiba nkege ya yada ya nina miku ngia benku kara na eso tu hukone kuga nyanu nera domi muru se tona yega na tono unde sayo kue mi me sayo nuwa mea miku ngia tu ama mera miku bane tu sete bagina kahomo babu wa baga kura dede eso asano nge hawa yada yaga kuwa ama de same so asaro yo he ya kwa gin e to be ba de ogora ba ba da ma ba yen kai mera mse no asane so go be no se ami ami kanti mbira ga ton kura bi wo yiro turo wa ami gun ke di pium ke di no itasi o ma turo ma ke di pium ke di no no ba ti ase so to ba be bia sa asuma ba ga ndia ba be bia mi gun ama bana no wo to koro home migun ababe yure babe ngoro de ma to mesun ya ko sina bana te ka hu amigun yemme ya kwa he bibe be yure kpro kada ka kwa mi de babe bia mi bengi oba ka hu ka hu be ba nye bogo ko mi ga nye bogo duri to ban na ka be wa ka den ga da ka kwa to baga den bengoro na na baka me be ton kura bibo yure ya bade ma ka ho wigi o mi buwa me hu ya ko hina dede misama aye no asana so go be no sia Men amigo. FM Nusina. République démocratique du Congo a gison asuma boyeni andoro moyeda ya kuo mission uno budede ye we hisun dungbe gumbararu ebola ye kabe wari ama bane e mindi barate tabe wa mi gumbe barate ta duhia o ambege mo anpe doibe amera asuma ya godo mi kumbe debe ye ba na na ba do kwa bo mi kunde ton nora yiro ka won won suba nobo bera barate ta duhia to ba mate ba be mera mena ka pane mindi bara teta be wa mi an pane ba te ta odimo ni do mi me yan sara mo mi an be demo yen dai bi yi ma un kurukuru ha wa ye da ya tura me ga demo mi ha ya san mi me ma da bi no ba ka bara te gbi gumo yin wa mi sun sama enu asane so go be no sia mena mi gun mi sanga da ba wi go mo we ne su be no sia ma ye sa mara rum balon dia e ba te ho mo gbangbrega mi ni gun mi yen ba wa mi demi final yiro se so gi son yira ba te ho nde ma be ni guru gi o ka gamya antante be ba da ba yin na mi gun ya ma gamya antante ka ni guru di bi ti a ban pe ba ye gi e mena sango meri be mara rum balon dia e so aso gbangbrega mi ni gun mi to be gamya antante ki ka gbangbrega ko ho be abugo na da bu nina mi kun do mi gian amera mi be demi final gbi ga e so mi be ko ho ga sagara son be abada ba nina mi matiro biti ho to be ko ho gi o ba ga sagara son wa badi to be abana na ba ma final do mi me sama e mo yoga e ni sene so go be no sia menami yoka e besen da ba ku min no kira mo susa ye na we ne su ya asia na wa banga ya sakwa yoka e ni besen da ba no so sanda sore suno bon e suno sinande suno be probable ten tombo kana wa bo se bo nyora kwa bo senga no so me no ba ekpro ndan uko me wi bo esu no son ite to go wa tu ga no ni ko ben ba ekpro be ba ne be ba so ro pa ni ben gi o me ba ma mo bu do ge ka me ba mo bu ko to bu ye san san hu si yo bo esu no so yo ku ga no ko me ho ma sa be no si a ma ebola mbara re me wi he sun dun pa gon ba te ka ka bi wa republic democratique du congo mbira gi a ba ne ye son mu no ami ama ben gay gun kare domi barate tateta deri abentemi masama be no sia sote kana mo gro ben ba pro nge mi sandawi ni sob ko mo mo ne ki ban bira ge toto gu ge ne gbe ge zoe sabe sia ra mo be kana sina kiro.

zaro mbuhiru sawi hondi kabankwa gurusi ga mbuhiru sabankwa ndi kawino ka bakusare mbuhiru sa demeki gurundi ka gankwa mbuhiru sa darin

0: kuru si win kanu kuru ba men na ba kwami mena mi mero bisi ba wi kuru wa kuru nya uko ka gun shari kan wa para ke ba pe ma mi gun ba mero bisi be ni go wi no sia ba re we se men go wi ba ko ka won no kuru para ke ba ka nu no sia ma gun shari ba ne we ma ma tu ka wa para kun ke ma won ci para ke ba ka nu no sia mo ya lu sa ro ka wi mu no kuru we no pa ke ro para ke ba ka be no sia mo dio ba tam bo se kuru ba ri o para ke ba ka be no sia bene nyome umbo shiru pro dario para ti abenti baga be gowi no shiamo bene bagana umbo shiru pro temen vero para ti abenti baga be no shiamo be kushe bene gun shado bare mbio won ti aka wani nao para ti baga no shiamo won ti ma gun shari kuma wa boko bene karim umbo shiru pro kiraro para ti baga be kushe no shiamo ke ujumu umbo shiru pro shodo para ti abenti baga be no shiamo bene gumuna kama tamarunga kupara wanchi kwa tia baka nungo ino shiamo chanyo mauto nyao maugiwa kwa tia wichi baka nungo shiamo paru nyo wekewa wanchi kwa tia kaka nukarajima ngarajima shantungo bane wanchi kwa tia baka nungo shiamo lafia kana mbosheru kuro shere wundiro kwa tia baka nungo shiamo dane jiraha guruko mbosheru kuro kuro tamaro kwa tia baka nungo shiamo une urugura dramans I'm going to go to the house. Ta juma tia kiesu wiru he wo gira kuro ni wo gi kuro ba mena ba kwa ni ba we wa pushin u be shari kan ko fra ya no po lenge si so ta wa kan wo so de gwewi we no je pa
1: uru wo ko yom boseru sa ba proprondi kawi ba so ka awao going grom bara su non gomini sa gina kain kawi ba gina boseru sa ba intimendi kawi sina won no gi boseru sa ba intimendi tombe kro ko san san mu ka tugo gi ka tontone gi ka me su mbe tie bu ka be no sia me bengi ga ba so ka mero ka ba so ka nigro ga ba so ka tio kro yi ba so mu ba ero buyo ka ba mo ye egbe o ma wa ba ero buyo ye egbe o ser ko me gisom ajuma bu gi ni mrurun ko ba no ba ne wi wo unra ti so wine temem when number ta paro ntema dan kwa sia atene brurum ko akru iboko wi paro buyo ye egbem sikuruko wine temem when number ta paro brurum ko akru tesuru no bete se hon yin son dan ne ye ko kan nami bete ko ko ba akru mbi ko ga sikuta wa yamma be san bo go bi ko ya so ga no akru go nge sigu no be go wa ka no akru so ga no go nge sigu no sia me kora ko to ndro gomini baso ko masina kro ko ma gba yin pe gan ye pete ba ka no sia mo azia mero boro Iko ame kpara ku gi apata ka no so imanu ponu no si ami tokoro guni ako ame wona bu yero kase ye ma sa ame alagi bio si tu inti wa wona bu ye kpata be pro ka no si ami wo saka ni oko ame o maga sarun sina kpara kase ye ma sa ame endemic ku be iko ame gen kan gi a bi bati kpa be no si ami gi o gunun kro wa ka ame sere wo ndiro kase ye ma sa ame yiri makan si iko ame buka gi a ton sina be no si ami mi dere bukari mansom kro ako ame bisasio pato onti ba ka no si ami wo nyoko ka embaro shuni nyoko ka engu kagya pato won ti baka no siamo kase ya ma sa me si me irum boseru pro wara bun yire gya pato e pro baka no siamo mi toko eli garon de ke gro garo gya kase ya ma sa me yare ndro iko anyo ko kan group people ba maro ni akwa me bwan maro gya ka he ma ya sa me basuk mo faro mo so iko me bwan maro be pro sene sa be no siamo mi wo suno woro ni bwan son gro pato e pro baka no siamo dim bengi basuka bairo buyo ye igbe ma wa pa buyo ye igbe o ser ko me gison azuma baka azuma bu gerin brurun ko ba ne matin dan kwa sia atin batu suru no beta se jama yin son da ne ko yin sikuru ko burun ko aku point timen we non bata paro bayo ye gben gura kunya mi wo sia buru ye ko yin sikuru ko me so gran no ko gen gen sigu no sia me ba ye gben ma ka se ko ko dun so won un ati dire so yin ko no wura
2: sin son son bo se ru ya sin son di katamaru kawenu kasiraru kaminti endi ye ku ma eta no sina ni ka no san sin baka no tu ku ka to to le di no sia fi di ku ka no ka sin no ka to ka mero ka so ka dikro ma ka so ka ti o ka do kiri krawi male yo ni ti baka wi no tia bas no diko no son sin so mo sai ku ayu ka ni ko ba no ba ti a ka ni to ba no de di so ki ko ka pe ma u be di tu ku ka to to le di no sia ku ka ma sai ko ko no mi dire mi ni won uno bu ka tia

0: kankoba ngo atene nkoba yiru yabwo sikuru ko tabaroga yinyo yo katemo bizuno ya kama suno kawinga ayo kawinyiri mo barate kweka noya dalwa fongu no barate amsi bagana no semo alali ko kubolu ukama maeto barate kala no semo nshishu iko umawa barati lafia kunama ukama bunyoni nyene go basoba chimbo yeru barate amsi kaka noya dewa ma no buru no ya kuluku ukama shambo ka bwe dewa ni barate kweka nijiko ngono kama roya bamura ukama tele kuso barate amsi kaka no
1: Sinasako mbushiru saa fon shakandi. Kora yirima mbushiru saa fon shakandi. Wurushoni mbushiru saa fon shakandi. Bio nari mayama mbushiru saa fon shakandi. Neba kwe masanu sanu kanuku sangia baka nubu kabitu kukibu kabitu tune kibu mena bu no siyama. Bengi wika basuka baga basuka jivu basuka duani. Bengi wi basukumo sinasako bio baka. Wika bama shukumo basiko ulangwa ame dario. Basiko basukumo bio baka usayiru kwa. Usayiru kwa ame giam. Asibiti batuwe ngonura yiru kanyendano katia isa wana yenshuru nabai. Tasinsuena yu kira o serkwa wingwo wuna tirusi soa uga serkwa me. Ya baga kwema radio FM nos na mini. Mugabe trugu kibu, kabe tontone kibu nosia. Ma, mabe biwa baga nshiguru kwa bebe kbao. Mena, nabe kwa teru, mogo rabe walun tonoma nosia. Ya baga kwema mindi, uga nosia. Ma, kopeo, manson kuro, aise, mariguruo, kwa latia uko kano me biwa baga umma wawo. Suno kuro, mborio, kwa latia baga wi nosia mo. Gura, teme kikiro, kwa latia winti, uko kano me biwa baga umma wawo, maba shiguru kwa bebe kbao. Ndro Sulemani sinandem wario bwatia winti ukoka no biba sinandem badugoro bwatia ukoka no bata yeruma fombu rio bwatia baka wiye no siamo me dafia yeruma sikio bwatia ukoka no suno mwara kuyi akoro me bwatia winti ukoka no me bio baka wigaba ma shugumo basi go unwa bewu bama shiguru ko bakpako bane wene gande sikin goro bani bwatia ukoka no bane aise bane geseren kuro wasan kikao wasan sinawo me geseren kuro kama me wasan sinawo bwatia baka wi Mire inanse kubawa kwati ya winti uko kano. Aise silalo kwati ya winti baga wi no siyamo. Shikin kuro biba uka wame wasan tuburyo kwati ya winti baga wi biyo baga nseru no siyamo. Bane gunu dwaru kuro marenyo guwao kwati ya uko kano. Sabi hirane kukabo shuno kwati ya winti baga wi no siyamo. Bebe yisa basiyam kuro be mabe mire bisitirati metoko kabe goi no. Babe siguru kwa bakpa o basiguru kwa bakpa gisonyo gaye. Mena warungay teru buko bebe no siyayu. Betemo kwa bebe walgen tono siya. Shoke kama abe nwa pro kugenge siku no siya ma. Bio baka wiba shokumo basiko ura wana dario mena uwinko no ura giam. Asibiti uon ura ilu kanyena no katia isa wana yenshuru nwa ita senshuwe na ilu. Fonshaka lo bama abe shikulu kwa bakpa u. Shoke kwa nwa kugenge siku no siya.
2: Kora kpoko sumo okan adihaban takao. Uya ufa abakana mo za radio no sina mindi. Yung kpoko banjai. Seba ushwari mi. Yazuma bugeni. Su no bay tang. Son yenda ita. Suho wigmaro. Aga kpoko te tubu taha banjai ansiye. Jena ati instansi buwaru bogu. Seba ufa kpoko te duke. Kpoko ni bala soku. Ajwa imime. Te instansi buwara ba banjai te duke ya. Bate. Matang. Bate kontake ebe duke ya me. Te nongge u. Nyesa agun me ten kontake ya wa. Furu nongge u ge mi. Amotise ye mboku mime. Mi abe duke. Stem pene u. sagia ya worwa para para ya wasira amoti se bidugaye ya sanwa pika ira baka pokote dwa ten na sonitia ni yembiru yemnimi nuwene pozipetia mera kadema onda gia ba edukeye biro mama ye ndondwa gia ya ye banja enti ye gia ba edukeye mimba na hosone bon pozipie mi ye anwa pokote mi ten konter tan konter moya adama konter insisu suwa mi ten faru bakaye ya wami matama faru pibi ni mo ye ba poko nduke ni mo mba mi ni kuro nu ma swara mo tan klienta ten klienta no ge o gia me ya be kore ten klienta biluguni ni minu wa tama tama ko don bilugai mo pokote ta bon do fururu domi me kan sen popo ra no e ga ga ikora popo so mo ge ha banta ka gi me ko kan pokote tubu menami nde ma gunma go ami we o bu hisra sia ko pokote dona ima gunma wa me ko ga tubu usa gunma ko wa adama untiri toto win ko ma ha wo si nyaka gi osa win wo ka ma tro mi wo tena saga ko wo tena turi win ya ni ma duke o ka dona pantalon so a qualité yo duke ka yebe so a qualité o ba ton no mo uran ungermo uran germo a teru teru germo ka ma tu ka du me wini gunma wa ura siga ino to ura ma tin kan kan no to uran kire duke wa ko mo witin ne mo wa kinu ma uran ka to mo ne wo go wa ya mi ni o wi ko ra popo so mo ge ba nta ka wi ra popo so me gingire mbo go o wi bu si ko a go popo do na sa ge ba nta ka ndi so ho wi gba ra o ya wi ko ra ka so mi kana mo me go sa de ba gira mi ne me ma popo te tuba a o sa hi du ya o te dora mo wa amona wa yu no ma duke o ko yu ke nguro gro no sia de ge go wa tu gu go pin no sia mba ba police e go go pin no sia o de go wa mi u no sia o ko ba pin ra do no sia na gi bu no sia yo ga ni mero we mi ni ga o so mi wi ko ra popo so mo ge ba nta ka gi wi 01 91 21 35 21 sa go so gu tia tsaga be hem baru tam tia no ba ne tia yiru tia ita nobu yiru tia mama koran kokotia ma gunma wa ma wi no maduke kama ta de semi kan numero ni 01 94 11 25 35 sango sogo kabehem barun kam tia no ba ne ne tia tia ngo he yiru yiru nobu ita nobu una be gunma wa una be simo kuma kuma hunti nora ki no maduke yo ba ga kora poko so mo ge ban ta gi ko fa ba ko ko ne gusu on to mba gra pe
3: Baron Dia e basu won fo mbure basu ga lone liga. Ye igbe tita Baron Dia e pare be ba pe basanu sanu FM no slam ni buga zama no sia un mankere fo mure arrondissement tombu. Sigi arrondissement tondro tonkuro. Sende nugurum arrondissement pe ka ureba. Sekerem arrondissement tondro tonkuro. Ka he komino be baga sende komino goi goi poro buga be no sia me. Be Baron Dia e basu ga lone liga fo mbure on baga be wi do wi sa oya. Wo ma be Baron so be nku asia tene. Baturi su no ba ita se ni so enda ne. Ye yoga nko ba ne de. Bo be Baron bura so be fo mbure terrain bela bela he bo banon yeso ra ndema wi ente fc sigigano gibu ka baton woru fc sende nyaro gibu be bo banon so be o ente fc sigigando ka baton woru fc sende nyaro si a terrain ko ba ne dede formule terrain banon bura bi ton ton tora wo ga me poro an we yambe wenda we ne wo wo ga nda we ru mo banu ka be na terrain mi gum wo ga ma da we ru ko sa pa ra be na nanu se a o wenti ya go be na banwen go eki ba ma ki ton ga be bie baga da o ne de ba tike dro abo be da bo ko si kaso wa o awen da we ne ma pegelege ana kwasi ya tawen baro bura me si a tene ko ba ne ente sigigando ka baton woro sende nyaro be baro bura bu so mi agude bunu ye bure o baro bura be ton ton tora

0: Nasa biya yema mbosere pro sa konu si oge no gandi nyaki mbosere sa nyina so ado baru gandi kanyo yema mbote pro sa konu ndi kobe be sa do mbosere pro konu sno konu mbira gandi kobe mbosu mbe ba tibe odma radio no sna mbe gabe nkina so mebi si okasibu to ko gibu ka to to ne gibu ka be no sia me be giwi gaba so ka miro ni kro ti o se so gaba so ka dokiri gaba so ka bi kro wi gani ki gaba so kumo bogo kro tamu manda konu mbagi bororo o yin konu mu wura sibi tuno tuno ba to ona ka ndano ba kata so no betan so nda yiru Ba no ba ne konum bagi boror mi ba tondro do ki maraka no bayru onde do kribu kromo do kribu be be karawo pata mini kun konun girangira ba ka no sia mo gogne ba hin suka kun ba gwa ye woro ka yimbo hin to mukuru ki hi yema gwa gi ka yimbo hin to mukuru pata ba ka no sia mo be kuru alagi bandro muhammadu ka yimbo hin to mukuru ni na abebate no sio ga hanya gi ko ka bo mbo hite kuru ko ka bo gi apete go no adam so ta te poko pata ka ka no simeto ka no mbo hiru kuru gi haban ta ka pata ba ka be woroge ka goi Better Bagabano Sabekuru, Azratu, Sareto, feeling Kuroka, Temeki Kurugia, Better Bagabano Samo, Monsoni, Ua Kuinia, Korugia, Patagoga, no. Kavidado Kur and Kori, Uka with a Pakirok, Patagano, Dadu Koreka with a Pakirugia, Nyanyar and Kuro, Bangrakan, Pibirak, or Imbuhenta Mukuru, Bake, Winong, Gawiro, Abibati no Sobirak, Puru, Kawise Nigabu. We know not to Rogia, Cabembo Hentombo, Yere, Kunde, Wimbosete Pro, Dino, Bacarogia, Quata Bagabino Siamo, Yosikani, Gunegia, Yerewa, Waracoma, Soka, Quata Bagabagoica, or Geno Siamo, Morangori, Alfonso, Soke, Ukamura, and Tratu, Dimosoka, Gia, Quata Gogano, Kinasu, maybe see you pass you to get to then give Pro Gogan and Bogin Soka, Bebe, Ukraine, Basoka, Ganiki, Gabasokumo, Bogokura, Tamumanda, Wing Gobabano Siami, who didn't have the room over Akuka, is this or Gambrakan Green, the Koto, Dira, Sibiti, who didn't have the Shurun so and Yiru barada ba insiguru kwa surun so inda ita yazuma bo mero tonru ya ma insiguru kwa bakpa ba ngonto on waru tonru dukia ba yiwa me ada mi siduma ton ti tawe mi gun suru no ba itan so inda no buka yiru ira bugo ngon sakiru sina ya yazuma baka sina no tonru suru no ba itan so inda no buka ita ba bo ita mo ganigi bugo kuro bo ngon sara sina bururun ko ba no ba ne dede konum bagi borormi beton dro doki be be mara be kanuma yiru honde doki kwa mo doki be be kara ira mi ne kun bi oye ma mbo hete close a konu si oge no Gandhi ka nyaki buhete kpuro sa yinan so adu baru gandhi ka nyo yema buhete kpuro sa konundi ka bebe ha adu mbuseru kpuro kpuro sa konun suno konde mbira gandhi baka duma baka bebe goi ka waruge no siya kpuro kinasu mirebisi wu kwa sibu tuga tutu nengi kpuro toka pre gehaban taka anka nige sakaro kwa ta baka no siya mu ya wu yirima gehaban taka anka ane ya rukiri misi gehaban taka anka radimo karimu waruko ka bona yirima nyo unde ubira bebe kpuro ka bebe tamo bebe waruge no siya mu amika goi gunu bwe ni uka wame sikuro Gia kaimbo hento mukpro kokabo kumba guru wimbo hete pro kokabo gandi yakubu agbere sonmo abebate no si okpro amadu federike won afombunrio ka yakubu parakun sinaguru gia wimano okpro yakubu no si okparakun sinaguru mbirai konun natakoran suno ka ingibu pro patago no dogo mwarambo hete pro daimo bakaro gia pata bakabe no semo ka yaru dogotoro soka unwukpiro ka soka suno biono ruita se basira kaimbo hento mukpro patago goiga worgeno da afia boni simen buhete kpuro kpuro da in sakarugia kala burandu wa soka nyero ka imbu hinto mkpuro kwa taba kabe no siyamo kina si ume ibisi kwa si utuka tuote ngi mkpuro me bengi wi basoka ganigi kwa sokumo bogo kuro tamu manda na udunia diri yu wa wira kuruka yu siyesu wa gwengbura kengire ndo kuto jirasu nabaya tanso yenda yiru babara adaba winsi kuru kwa yazuma bu sisiru suru nabaya tenso yenda ita konu mbagi bororo ya ma yu sikabakpa ba yame adamisi duma ton chida we misu nabaya tanso yenda nabuka yiru amin Yabuko yungon sakiro koko numbagi boror mi. Yanna kwa yazuma bakasi nanun tonru batre hondo akenda nabuka tia yensur nabay tanso inda nabuka itani. Babu itamo gandegi bogo kuro. Bu yungon sarasina bururun koba nabay ne dede konumbagi boror mi. Betondro dokibu dome done mo bebe mara kanuma yiru. Onde dokibu koromo dokibu bebe kara. Kugune bong yin suka o biluga yasu. Pratatuko kobe prom bi goro. Soa yana kure yin siya no siya mo.
1: Sakita Esira inu sobuko ye masa ataga no soga e da mama to sana lo gyandi kama se a mina son son ryo do kasi gbengbrega mini kun kama he mayama saga amarendi bia bakpe ma mini buka tobri busia do mbe wa bekirwa same sobuka bi seru sigete ngoro kwa nando bebebe da bebebe kendo do ga muhia bebebe ku awon asina son sen sen na son pa hege no son mebi se son bebe dengo dem no kro muro ni tago da do do ko kro be wasia genke bena na lu kro muro be kro be ga kiro be ga ne be ga so be ka ko no me ho ma be son so re ndi bebe na pa ga wuro be wasia genke we ibrahim bro be kro ma ni basia genke ya so ma ro ka ma he mi ni ku me be chori kro muro be kro basia genke ka be dro kro be ga be kiro be ga ne bo guan ton dro ton kro basia ra guan kro muro be kro ba ma be be bure biron kro muro be kro basia genke dogre be ba na sa sen ndi me be ga be kiro be ga ne be ka so no me ho ma be son so re ndi so dogiri be kporo basia genge urakwa ndogiri be ba ma be be bure ka hege subo ndogiri be basia son ton ndogiri be kporo be basia genge bona ndro agbengbere ga ndero mo ga be kiro mo ga nebo ka ba he mi ne ku me wi mora nkuro ma ni ka wi nwuna okporo ge ho banta ga be ka be so ya bon ya ku pa ga gure be basia ra genge jonathan suda ga wi mbi ko son okporo nyina mi no be ba okporo be mu ya gu son ko epa gu ho be de inga be me wa hine gon ku kwasia sete wi mama tu me sa na ndi kama he amina sa son son regi andi doka si gbengbrega mini kun kama he maya maga mario bia bana inga kongwa he beba wo ga fo wa hilaro unkiru na beba tewa idzango na jabu ko ekpiga kro muro ba soma do doka kwa same so baga bebi seru sigeta ngoro mumina lo bebe daga bebe ken do doga mo he ma pro yoka e beba ko ya mo bane alima me ka wi mono me ba si gen gen ya e wi alima mono be pro nyina be ga be kiro be ga ne bo me ho ma be yesa mini kun tante dai mani ba ma be nbure ka wan bi pro dari o be ga be kompo ba akoro ikomu so ga iko doro me ba si gen gen ngbre ga mi me ho ma be ya ro yare me ya ri ba ma be nbure ya ba si gen gen ya ka wan agbengbre ga ntero mu ga be kino mu ka ne bo ka ba he mi ni gun me won si me ye ma tan so re ge ba ma be won konge ma ye ma ha dere ge guro na do ne ka wingi pro ba si gen gen ai sa to ga wi mu pro ko ho ba ma be ben konge ma de ki ma ni basiara ka wi ngoro bana ya mba ka mu ame wa magahara be ga be so dai ton dro ton kro basia nya un pe ga wura be ga be kino me ha ma be kira dem pe ga wura ba kro basia genge biron ton dro ton kro ka mu ogi kro mi no be mba e kro be mu ya gu son ko e pa gu ho be de inga be me wa hine gon ku ku ko hi wi do ka si me ya ro ya lin kro me sa gbengbere ka mi ndi wi o pa ma mi ni po ka to bi o si oran o ne wi ku awon asina son sen sen na son pa hege no son me psi son idago en dem no kro mo ro ba soma dodo ga kwa ise e wi dawa same so wi ka be wi se ro sigete en woro mo mi gun nando kro mo ni tago da do do ko pro yo ga wi se agenge una si me ye ma tan wi se agenge ya sa ro wi ba diru gi mboro mi mo ga be kiru mo ga ne mo ga so mo ga be ton mi ho a be ya ro ya de me wi ma be wi ti se agenge ya nde ma wi ba diru gi mi ga wi bi ko so pro gbengbe ga mi be ga be kiru pa gu ho be de inga be wi meneni sa tu ma wi se gbengbere kan dero ba akoro wi se genge mu ga be konpo ya gbengbere ga mi kama he siro nkuro gwa gya wi ku won konge ma da yire ma ni gwa wi se genge si hi ma ni jamen ze nkuro wi se genge gbengbere kan dero kama he nya ge so ya ga habura gi me wi se genge ga mare mi ku ba ma ni wi ku ma be won konge ma ga mare o mu ga be so dogiri be kporo gwa nsi ko pa be ga be so be ga kinu le ki ya ma ni ko abion bira me gbengbere ga mi wi se genge tugugu gbengbere kan dero wi ku mabe no mbure zubera gere gya mu ka mabe kinu ka ba he dado yara wi se ya gen gen ya ka wa ko huwa ka ma he minigun alima logo tro wi ku mabe no mbure ya ka safura ko huwa bebe wi da bebe ku apro wi do ka si wi be kinu wa wi ka mo mi ngobe di ko he na yambe sanu go dobu mbira gya yango suna yang kro paru ya wi bebe n konsiera be pro gogo be na wi ku be ni sunu gu ho be de inga be me wa he na gun rogo ko he alasan wodo me sagbengbere kan ko hon bongiru ndi kama he mama 200 sagbengbere kan ko hon bongiru mindi nyodo haga garo giande gaga ya me ha mura kero ndi bi baba eto mo basi ya on bana ebe bakiruwa ikwa once na son sen sen na son pa hege no son me bisi son idango en dem no go piga son me so baga be to go bora ngoro mo gbengbere kan ko hon bongiru bare gbengbere kan ngira ngira baka ka bo basia ken kenja bane gbon gbe gaso ma bete de o ka mon bon akuro basiara mura ron pa ga wura ba ibe fo no bo ai gi o ka paro gi o pa ga wura ba be basiara genke bebe wo ge se ma sa so rendi ku ga bon di kene gun di gam yan di buri di pa darun di ga mare di gran ka di provisi ya genke me wa ma be won da o ka won abun yan pa ga wura ba be go bure ni ga ka gi o gba gi o ka segere gi o mi no be n ba problem ya guson korea sete me wi ala san wo do sa gbengbe kan ko hon bongiro ndi mama de sa gbengbe kan ko hon bongiro mi gun nyodo garo gi aka ma hega ya me sa wona kero ndi baba beto emo basi amo sete ha inga be kongwa he be ba gon pabuka fo ba hira un kilo na be bate wa sam so be me baga be to go bora ngoro mo mi gun gbengbe kan ko hon bongiro be be na be be ko e kon kin pia pro kro amoro ni tago da do do ko pro yo ga be ba ko ya mo emo bale gunendi be be na kwa ga wura be ga kilo be ga nebo nyinam baga ga bo ga ho ban taga gi osun ga gi ndange wo no gi onyaro gi opele gi opro be basi ya genke ko se an pega wura e be fo e no se ron di be be na tondro ton kro be basi ya genke ko ri gi obo an teme gi ko nu gi basi ya ra genke ngaron tondro ton kro buri gi ka ga ha mu yon gban gbere ga mini gun to go go be na wi kun be wi ngun yi se no a be ba ma ki be wo si ya be ba nko e to ka hege be o ne ton bu yi se be bo gan ki be bo si ya to ra ra go penya ye so mi no be ba e pro be mu ya guson be korea Alasan safia sabwa igiandi fana sa nyaro giandi kama he samani mesag bengbrega mindi kanyodo mesag arundi beba beto emo basi ya ombro beba bekinu wa same so baga bebe toko bora angoro mo bengbrega ko humbo ngiro bebe be na ibe kwa ikon kien kwa ikuwa wansi na son sen sen na son kwa hige enu son bebe si unson idango ente ya bunu kuro muro basa madodo kakwa yoga ebe wabe ko ya wemo bane buwandi bebe ne kwa ika ula bega kilu bega nebo miho mabe ha gaon kengene non baka ka bubasia gaon de masina non baka ka bubasia gaon gbesa pu bi pro be ga bekino gaon gira ngira mi no be mba e pro be mu ago son ko e do ga ma wi mu no sore gi abasia genke mu da on ton dro ton kro ndange ya bwa e o garon baka ka bubasia genke alasam sebu gomini mani bwa yo ba ma be no pure lati fa lu ko tro bwa mi basia genke bi adadi basia genke bwa e sigo gboro kazina bu mete hi me bwan mi gumba ma be won kongema azara ma ne basi ya genge ya zongo woro bwan yo kama he wi abdel so fem bro be kuro me bwan mi gum kuro mo be kuro bwan nga saro be ka be sobu nenu buya sete wi ala san sofia me sa bwan di kama he la giba me sa bwan songura ndi be ba be to e mo basi era mo ma be ba na e be ba kiruwa sa me so ba ka be to go bora ngoro mo gbangba kan ko home be be be na be be be ke ndo do ga mo ha be be ko e kon kin kin pro kro mo ro be ba so ma do do ka kwa yo ka e be ba ko ya mo e mo ba na bwan ngira ngira be ka kiru be ka ne ba ya ro nyen ton dro ton kro bwan iguru wa ba ma be be bu a fa credit basi ya genge bwan iguru wa la fia kama wi ni higa ni gi ma ni basi ya genge ya guru ne wora ya geran kayo kama he ha bwan ngo garo mbaka ka bu basiara me ha be sumele ka bin kro me bwan songura ge ba ma be be bure kama he me ne gum me enye ku son nyen on giran gira songura basia genge ya kama he nyi ka son nyen on giran gira basiara alai ba boy ma ne ka bin bi kro basia genge ya gura du be gya kama he isame ba ma be no bure mo ya ka wa me bwan songura mo ga be kinu mai ma ne imoro kena kun gomini me bwan iguru wa mo ka be so kama mazura me gado so fen kuro basi ya genge bwan iguru mi kun so ge bi ba mani ba ma be no bure ka mo po bwan da guru mi kun kama he mi ne gun me isi me o me wi ma sa me ngu me o ka ma bwan iguru wa winti wi ka be kiru wi ka ne bo kama he mi ne gun isa so fe bwan da guru gya ba ko mani bwan yo me kro sebero mi no be mba e kro be mu ya gusun ko e pagun ho be de inga be me wa hine gun ro gu ko hia sinadonde sa pa da sinadonde nti ran kai sa ma gamian yo non di kama he ye ma isa ka me bwenge ho be ba be to e mo basi ya ba na e bakiru wa ya sa me so be me ba ka be la mato bwa woni me ba ka be wi waro mo mi kun pa da ro sinadonde be be na iko e kon kin pin kuramo ni tago da da odo ko pro be be ku awon asina nson sen sen na nson pa hege no nson be se nson yo ka be ba ko ya awon mo bene be be na gamian di pe ka wo be ka kiro be ka ne bo bo an ton dro ton ko bo an teme gi u gran ka gi u bu ka gi u he mi ne gun me fon sa garon ton dro ton ko ba si ya gban gba ga mi gi be ba da ba ma be be ngun ko nge mo ya me ho ma be ge ho ban ta ga mba ka ga bo be si ya ra nyina gi u wa ha pe won gi u bara de gi u gban gba ga ko gi be ba da mi pro ba si ya genke me ho ma be pe da marebe kuro nigi marebe kuro basi ya gen gen ya kwe darun gando pari ntondro ton kuro bambe gobure minobe mbae kuro be muya guson kore sinadonde sa kwe darun sinadonde ndi rankai sa gamia yonondi kama he yema me yema isi haka sa buenge hondi beba weto ya mo basi ya mo bane seten biba kiru wa same soba kabewi lama tu bwa me wune mpa kabewi ngwaro mo bebe ina ikuwa iku nkin kumia biba siyara bebe be kuwa wan sinanson sinanson sinanson kwa hege enonson bebe sinanson biwa kibe fo e no wa mare se na donde ro mpaka ka baba sia mo so agun tondro ton kro so no gugi o yamaru gi o bunno gi o to hiru gi o pro mi be mu ya gusan ko ga ka re ngira ngira be basia dai sina no gi o son ne son ne ro gi o son wa ro gi o yira ku wa ro gi o he mo nya ro mpaka ka bo wa gu gi o van go bure gando wa ro tondro ton kro ni mpo ya gi o ka guru ba ro mi no be mpa e kro be mu ya gusan ko e pa gu ho be de inga be me wa hene gon ro ko hiya Wege musa me no sinan somo ga mario kama he gado buka me we ma sa me pesidom sewe pese me sa ga mari gende ka bwege se ni me ga mari siko kwa kama he dama me gran ke obia ba beto mo basi ma bane bakin wa sa me so ba ga be ga di mo wa en kro me ba ka be wi ngo ngo be ru mo mi gunja mura bunira be be be dai be ku ai ko kin pia be mba ko ba be me na batora basi ya genke bane gado ta gu imoro ka ron kro sa tu basi ya ga ndire sabe ga bekiru be ga nebo garade ma kio ma ne kama win se ho kama ho ga mo pro ge ho banta ga ga be ga bekinu no ga dare ngwe no ba ma be no bure be mero be pro me ye sa se ni mero be pro ga ma re se go pa be ga be gworo kama he ga ya mo me ba ma be bure ya ge ho ba ge ya mo ga bekiru mo ga nebo salmata ma ne kama se ma ga se ga mo pro basi ya genge ya unde ma wi kora wi na gbin be pro mo ra basi ya genge kama he mene gumme kamare ngira ngira be bekinwa nya kuru mane kama bingi okuro me ba ma be bure ya be ka be kiro be ka ne bo mwararo kama he wo dai me ba sokuma jaliru me sahi doro kwara gugi amwa ka be so tagu mane ka win kuro me mwararo basi ya genge ya benti wo ro kama he jibril me wi wa amen ni ki nse wo ro gi awi ka be so isako idrisu isaka delege mane ba ma be bure ka bingi so me no be mba kuro be mu ya gu so ko e pa gu de inga be me wa hine gorogo ko hia we boy ge musa me o sa me no sina somo ka ma ga me ro ka ga do buka e pe da se be pe se ga ma re ga ka ma he boy ge se ni me ga ma re si ko pa ka ma he dama gran ka yo be ba be to mo ba si ara mo se te ba ne inga ko ngwa he be ba ko pa ba fa wa hira un kilo na be ba te wa sa me so ba ga be wi ga de ma wa un kro me ba ka be un gworo mo be be na iko ai ko kin pia kro mo ro ba so ma do ga ko pro yo ga be ba ki bi be fo e no ba e wo mo ka se du me delege ka won bo heru ngiran ga ai ha mo ga mbo hete pro mo raro basi ya genge bra bu gon dro ma ne ba ma be no bre mo raro ya gusan be di ko hia kama he ha me ne gumme satun dro bo herun giran gira penti go basi ya genge kro mo ro be pro kro mo ro pa hin ro ka so be ba gun ko su mu ne ga do ba ti am bo he pro basi ya ga ma re ndire sa ro gya kama he me ne gun no ka ne ra a wa he be ngu ten giran gira ga ma re o be ga be kinu ya won ne mbo he pro ga ma re ngo pa ro be ga be so bo ge ibrahim kama win bi proba ma be be bure ya siko pa mi kun ka mario kama he mi ne gumme we alai turu ma ni ba sokomo alai yoruba ba jo me ba ma be si again again ya aka wa me ga turu gi aka ma he mi ne gun jodi me wi ma ka wa me ga o me yel da gi gi ba si again again ga ma re mi kun ya mi ho ma be yo vesan ba ma be won ko nge ma ya ga ma re ngoi ba ra gi da ja ma ni ba si again again ga ma re mi kun ka ma he mi ne gun me wi tele ge mama zuberu ka bi go son pro ka be be nu ma do ge pro ba be ba pro si agun ho be de inga be me wa ne gon go kwa hin go be ju kwa hin ya be sa nu go do mbira gya ya go suna ya nkro pa bi ba be kiro wa ya kwa ya ne nu wa ne mbira gya gya ne amia so mo bun taga no do ko so asa nga be sa nkuna ases
2: nyaki ya moyiru sabo enukon sansi ka gyani kawe wuno wa mame gandigi jero sabo enukon sansi ka mindi tuambewa kwe maradio no sanapo wame lusuka kina sotori ya baka bengiwi asi ya fatuma basuko asi ya meri baka wengua walko wame lekulu gira mansika belusuwa kwa saati ya gondu dina yonu gwe kuzaba kwe mabu wete ya mungu kwa baka bengu walka nisiko ya rakpulu ya baka kwe maradio no sanayu kwa kwa ikawule batutabli buka foto ya mbane ya hii memuna kia super mwi wa mame uka wabu enukon sansi ka mindi heka wambiko sana kwa kwa baka bekinu baka tenwa baka besi nukusa kubeko tulo kwa meo sime uka wame bero obo enukuru mi mkongu wa inyo ui unwa buka wensi huku wabu siyera wa meo baka bekinu baka tenwa baka kwa mbiru wa me mkusa kubeko tulo kwa meo wolo buka li uka wame bo inga maji elugia kama ui unwa buka si huku wame sika ikukai kwa mkwa baka bekinu baka bilu ukri u mkusa kubeti kwe birano wolo na sitwa mkula ni mpunyo hile maka wengi kula mulo bibi kulo bensaka ukukai kwa baka beta baka wakani siku yera mkula baba siyera baka kinu baka tenwa baka kwa mbiru wa meo dama maani wolo sika mkula mame bo inko wano gia mensaka ikunye kukai kwa me baka bekinu baka tenwa baka kwa mbiru wa meo jirisu kwetwa gi mwono he wi mwono ma usieni baka kulo baka bekinu baka besi nu kusuna kube kwa tulo kwa meo nuwe baka rung kulo kubu kulo mensaka ikukai kwa me ikabe damba ya kulo me kulo kusuna be buwa tu wote kusuna be di mwende karafi ya mwa meo kairo baka rung uka wama me boi nuko mika baka kairo baka toro mene ano basiro mene ano damatu yo uka wama boi kumi ba damatu tiwa nti fuwa kuwa me nyaki uka wama bero mensaka ukukai kwa mboi mika baka toro baka kino baka tena baka kwenye kula me bake ni kwenye nyadoro wama me uka wama me boi kumi bake nti toro me ano azia gani boi miti wa mwa toro me yosuna sato boi kumi bafuwa kuwa wogusuma beti mwaya nduwa me u sadiatu kuturu mani maliguru mi heka wini sama ekuru basi yero me beka bekinu beka tena baka kwenye kula me kimbambiba mensaka ukukai kwa me ukuru batoro me boi gia ma me kimbambiba basi yero me u biwa bafuwa kwa wia wira wia nyaki ya mwa yiru kawi uno ma me gandigi deru biwa bambiru siku kwa kina siku toro mi u yebaka bengi wia siya fatuma wasuku masi ya mele baka unguwa wala kwa mele kwa kwa bebe kwa tina kwa nukina yonu kwa kwa bika kwa mbulo biwa dada biwa nara biwa diwa kwa biwa kwa kwa biwa liu kwa kwa biwa kwa usawa nsiko ya kwa kusuma beti mwaya nduwa mi u kusuma bawe kwa nungu wa lesu wa nungu kwa basi wa me
3: Saragi za maligrumbu kuwa ugedi gapa te maligrumbu kuwa undi genasiri za maligrumbu kuwa undi kamasi ganigi ugasame siu togo yungo mini miwa kura adono sinami india buka mibi siu kwa siken siu taru siya genge tia duvine wikuwa same so bimbi nkuro wa bashiru ugasame kuwa zawi sari undi siwing siguru wing adua bebe ya adua ida kuru bebe siu nda kuru wamele watoba siya bambi gusu mwewu bane wikuro ya sari kuro wakadija wiyo sari kuwa mwewu wing gong adua hewi siguru iwewe tuwe daka wewe franka hezi ya gunuwa mwatoa sebele komanda adua kwa wento wambe gusumie bana ya saa maiguru mpa hika uliba baga bu suwa juu bambe suwa iweka suwa baga tomaru awilai teema anu kama gama ya gira wanutoa sebele buiti mbaga yumbu batoa sebele buwale juu mari bebe dombe dori usonu magi watoa sebele baga suwa baga tomaru uleka juu mani uleka nitumbu yungpa hika uwe wangusumie gwa mwye juu watoa sebele unakwa juu mankiri gudon baduro gi mo beto ba sero be ga so darin ko pa gi mani o me go su me o ti me ki gi wato ba sia ye ma sa be sen bo in tin do gutur ban ko ara be kulum ba ru me ko me tem be kru pa me wato ba se be ga so awali majo mari gru majo me ka yin son ko bi kru be to ba se mari gru o mo se ma ka mani on fo no on di kuno ga so ga ta on yo n kura ma ha mani mari gru mo ti o gi a won ti ba to ba sia sa me so wi kadija Bashiru nkulo waka sayo kwa wiga wa tembe kikulo informe na wako mewe ebe ikuwe siku deka wewe kinega aduwa yu kwa kulu pewe mna watoba sewega so kusongu yugutu kumiaga wika usukwa kwa wana mkwa basi uyu yu nihino kubimuruko alaji antu kwa wamaleguru gendi kama se lahana urusisi nkulo wafangire nyo mayama manyao meo kwa sana mea lai manda nkulo wamaleguru mbani kuponi kwa walo gya kama se zinabu kwa sana mea delegei chako nkulo wabewa kwa radu no sinami nimbu kamia besi kwa hikia suta wenge tia weta wewe usia wenge tia dune kwa sana so binko toka farangire sayo kwa hawi sayo sayo sayo sayo adua yu mena wako mkulu kwa mena watawa sayo bebe dada yi dagonu wa ii kwe pika unwa ika dina ya gona ika dina yu na kwa mena watawa sayo bebe kwa isi wa ii walo ii adua yu na kasi kutee kulu kwa mena watawa sayo kulu kwa mena watawa sayo wame kusu mwe bani kwa mwanda adua kwa mwanda intakalo kwa kulu kwa sobe kwa tenwa bani yasa maigulu gimu mbori ngu wina ngu yen pasa ule mbaka imbu wame kusu wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame tonko wame ton Orega giu mani tama giu shon mo giu bega so bega tama wo ye ma san se giu marin pe ga ri baba ngusu me teme giu mani kwata wa se para ko giu bana ta kwa gundi pam be ngusu me wo ye ma san go bu ye giu mani bega so bega tama ro pene wa san bega giu mani kwata wa se geso giu be fo ye bandi ko rega so dari giu mani si son giu bam be ngusu me bega so wo misama so bega be ko to ko farangen wor kwa ye fo ye wo sa ba farangen adua kwa ye fo me kwa mbega sopeka tamiyaga wika kuso kwa nungu kwa basi yo sete ye waka farangiren aduwa mena bakuwa mbaliguru wa sawi sikuru sawi ngo sewi sikuru wabe idea kaidea gono mba mena batuwa wa siya ya alaji sifu me mbaligundi kama alaji antubi wa kula aduwa no sinami kwa mbisutawi sengka tia bebe ikuye duune kwa duluga kwa mbena batuwa wa siya wame ngusu umewu banya kwa munda aduwa kwa mbena intaka wame batuwa wa siya bia jagono bia jani mbame ngusu umewu kwa aduwa wa tawa siya bia kwa mbena pega sobre a tom mane garubia modu bano ken se no gaso arai musa mane o gatimo ra arai adam mane gron bare kan gya won fo yon di kono kidima wala ke won ti won to wasia idisu mane ban so mo gya ban nun dori u vega so de gol mane o gama ser gya bo fo yon di kono zakari kuru mane mai gron bare gya won ti awon fo no gaso koto mane mai gron gya ban to wasia ya ta mane gron bare kan o gaso o gatimo ro ba uru mane ka ba wigun okuro bore gya ba mele ba fwai ba tola u dirige isa ko mane oka soho ka tena u ya ko mwe soho me gun kaya na bisu gya kunti ba oka tena oka soho ka suru be u ye ma san tay ba mane oka san alaji antun kro oka be tena oka be suru oka be kukari wa nto wa sila ye ma san wo ombu hiri inkwe kure ma igu o me go sume wa ugi u dafi angoy mane wanti ba nto oka be sinu oka go oka tena u oka be suru sa iso baka wifarange ngongro kwa ya alaji antu ka alaji isi uba mene wa towa sila veka soho ka tena miyaga kagoso kare nungu kwa basi ikuwe dikwa kwa dikwa nungu doka we gondoo shawu ba we todo kwa kwa ekwe iku hino we moroko seten yuwaka farangire gong adua kwa sawi gong adua we siguru ya we ikuwe ina ikaho kwa yewe lahana wosisi kuro meba wafasu kwa farangire nyo yeke wa weto awe seme une komoda adoka une taka biwaka diana biwaka diana yuna biwaka gupi gana biwaka kiku banda banki wane biwaka nakuru kwa mina utawasira kume utawasira une win dua diluge wosi hime kwa win ni hukuru umelautawa siya marigu gyao sani mbiwa marigu gyao mfono ye masa liki yao kasana me amadu amadu makumu amadu mkura untawa siya salima mani alai musa mkura wanti ya mfono hundi kono ye masa wi musa bora mkura ukuru beka shwa beka tenaru azia alfa mkura mani karamba mkura wanti ya untawa siya agawame marigu ya abu inguwa ya untawa siya untawa siya ye masa asuma kuta ye masuma mkura ukuru marigu nisi kwa abu anigia Eko towa sila u Adam mani ukasame Adam ukasame Adam te kuro ka yungu kwa marigun swaro batowa sila u mama tu mani kisagin kuro marigun marigun gya onfo ono u ye masan bini mbwa kuro kuro umena towa sila mama tu mani ukasame sule urun kuro marigun bini wora wanti onfo ono u ye masan marigun baka yungu yungu yungu yungu yungu yungu yungu yungu yungu yungu yungu mewatawa siya u bane bae kane giu marim baka yungu marigu watawa siya une yesa zinabu kama fanna mkuro me kafianu mkuro baka watime gia beku nyo meno wetawa siya farangi nyo meno wetawa siya u maantu mani waka wandawa wala wanti waka sonu waka tuwa u sana siya waka farangi ngo wala kwa ye u sisi mkuro waka suka farangi nyo la matu me lahana waka mewatawa watawa siya ngetia mnyo waka kusono waka yungu kwa basi u ingo wedikwa nungu duka we gondo so kusono kubigu tuluku
4: Munira sa formule yen yari parundi dere sa formule yen yari parundi dado sa formule yen yari parundi be o pima sanu sanu bugazama tebu siara sa so baga be nikuro mura yiruma gwanwo be rokwa sigindo sigindo mburi ya sibidi sonu bato suru no ba ita se ni so kwa no bu ye fo ba be ma mi wu be pia be nikuro mura yima waroge na sigindo mburi ya be ina ikin na ipana be ikin na be ikin kwa ikin ko ipana be poro be o mena batora ba be siara be tima be gobi be be nwasina ko be nwasina dan wen nogo kawan zama sigindo mburi ya be tora gingin ya be be tima be parawo gona be be ube de iga be tona ya sigin tomburi pai ye wure tondo tonkro be puro be mena ba betora basia o sigin gibuni sigin girangira ba betora basia be tona be ga sobu be be wasina ba ondro michel kawin kro fomburi ba tora gingin wo nyaki se aguro fomburi gi se aguro kro me ba be tora gingin wo be tona be wasina wo ba ke ba ton sino fomburi bwenye no ba wen ko siara be ba ondro amadu kawin kro fomburi bwenye tete ho ba tora gingin wo collect first nagara wo be tona wo manu sira kawin do amiro fomburio wewe tora genge alima tumeyo baba nkosiara zina tumeyo sule mboy nduro gezbanio baba ntora genge wakabe tano ya yo sende wariyo baba nkosiara isifu kawin kura fomburo nyekuso baba tora genge ya ya masa fomburo yale paru bai yungure tondro tonkura be poro fomburo yale paru baba tora basira baba tino baba wansina wewe wansina danso siwo be poro inyeme baba tora basira sa so yo be gi bon yele ma ngon ubele kwa sigin domburio asigidi sonu batule suru no bai tase ene son kura no bu ye fowa baba kwa mi wo nira sa fomburo yale paru ndi dere sa fomburo yale paru ndi dado sa fomburo yale paru ndi bi o pe ono meruse riba ne ko npe a he wa pe ono meruse bu baba tora bu siara sa so baba ni kuro bon yele ma ngon ubele kwa sigin domburio asigidi sonu batule suru no bai tase ene son kura no bu ye fowa baba mo mi wo baba ye pe be ni kuro won woroge na ki na ipara bi kero kwa ike ko ipara be kuro bi o me na baba tora basiara baka betema won ka gobi wa guruman kura fomburo bure woro baba won ko siara ya madeleine sigio balon tora gingin wa gabe sobu ne fomburo sigo bira baba won ko siara wa gabe tema ya buyon fomburo yali paro balon tora gingin wo buron kura fomburo ye ko son balon tora ya wa gabe tema ma gabe waru wo ye ba sa fomburo ye ko son pai ye nwure ton dro ton kura gabe kura moro poro ye ko son baba tora basiara baka be won asina gabe won asina dan sozi wo balon dro nyen ton buri ye ton dro ye ton kura ka kura moro poro bi amena baba tora basiara bake unagi delege ngomunya me fomburia waka betema oya morun kura biona le ngomunya me fomburia balon tora gengen wo yire penatio yari suno baba kawin zama fomburia baba tora gengen ya baka betema bu ya masa sigobure nyenun tomburi sigobure nyenun pai ye wure tondro tonkura be pro be mena baba tora basira ye kayen kura bolo baba betera be baka betema bu idusa senden dare guruwa baba en konsiara abibu yara kurin pebu yao balon tora gengen waka be waru wo uru yaru ya yara kurin pebu ya ti aye so be wanti tora gengen wo bo ne ba me pe fo e ko ya po be kromoro do e yesa woro gen kromoro bo ni kromoro so bo kromoro pa ire bo kromoro bi kromoro buguro be poro bi o me na ba tora ba sera wo be poro ni yeme ba be tora ba sera sa sa o ga be di kro tokote bo yiri ma wo be ko a sigin don buri o asibiti sonu ba to so no ba ta se so o kra no bo ye fo wa ba be ko mi wo wi be yin si no a ka wi kun no a wi wu yin si no a ka wi kun no a be ngo go mo ko be poro bi o me na ba tora ba sera mi wo munira sa fomburo yele parundi dere sa fomburo yele parundi dado sa fomburo yele parundi be ba wure ba pe mama gwazama to e usiera sa e ba be ni kuro bon yele ma gon wo be ko sigin tomburo asibiti sonu ba to so no ba ita se so kra no bu ye fo ba be won mi o be be pe be ni kuro wo roge na ki na ipara bi kero ko ki ko ipara be poro be o me na ba be tora ba siera we ba burama nasiru fomburo ba don tora gingin wa ga be ton ru madam madam ga yesa ba tapisien kuro sigio ba won ko siera wa ga be so bu kuro mo so no fomburo gi ba don tora gingem kore kawin yenun tombu famure bure woro baron tora gingira wa gbetan ro wo memuna yere ko famure ban be pe burun do ya ye wa sa famure nwa ra don tombu ni famure nwa wa bira be won wa ra do ye npa ye nwure be poro be be na ba tora ba sera wo tamu jako kawin won bu kan ma bu famure ba be ko sira ya silver po se ke o so se o sa me famure ba win ko sira wa gbetan wa be won asira dan so ye wo sinaguru bori ndudu won baron tora gingi wa gbetan ro wo peti kawin boro ba fo ne ro ba be ko sira masesi borin duro won to ti aye ho won ti ba be tora ba se won ke tora ba ka be won asina wo jete abulai sigiyo won ka be so bo won orus orusonu mo aga ma sonu mo ba ron tora gengen won ka be tora wo tan woru fomburo ba won ko siera labi kawin zama fomburo mure woro ba ron tora gengen wo be poro inyeme ba be tora ba siya me sa so ko be gi bon yeru mam gom adua kwa ogom wo be lokwa sigin don buri wa sibi sonu ba to so no ba ita se so kwa no bo ye fo wa ba be kwa mi wo munira sa fomburo yare parundi dere sa fomburo yele parundi dado sa fomburo yele parundi be ba wure ba pe ba bo be to e usiera sa so ba be ni kuro bo yele ma gon wo be lu kwa sigin don buri o asibiti sonu ba to so no ba ita se so kwa no bo ye fo wa ba be di mo mi o be be pe o wo ge na ba ke na ba pa be ba de kero kwa ba ke ko ba pa be poro be o me na ba to ra ba siera ko me pe o ba ga be pe ma no nda bo ga be to e usiera do e be ki ga be kwa no ba be ta skwe ye wa ga be be fo e mo be poro go gura ne ba be wi siru be wi siru do e ba ngiro ya be poro be o me na ba be to ra mi wo ye ma sa sa be yire ne buseru kukabu wo kabiba wa poro babe tora gengen wo kwabo mbio gerarun tondro tonkro babe ko siera be kabetoro rashidi kawin kro dere kukabu wo babe ko siera be wo we saba saba mare yirima babe ko siera gengen wo kabetoro mona mere kukabu mbio geraro babe tora ginge wonge be woruwo kano kano ke same abibu nkura kugabwo ba wanti nkosira wonge be tin wonge be woruwo faiza kugabwo tia so ba tora ginge ba ane ba me pe ofo e ko pobe ni si wudwe be wonge kugabwo sabe yire nyi no mi ya be ni si be wonge kugabwo sabe yire nyi no mi be bro be me na ba tora ba siara wo we siara mama isau kawenza ma fombulia ba be tora ginge be ka be tin woruwo bia beten nadia kugabwo ba tora ginge wonge be woruwo bia mo woru kawin kurabu fombulia ba tora ginge ye masa kuabo ngabarun tondro yen tonkro peka ureba biomena batora basera ho burunari nyen tonbuni yen tondro yen tonkro biomena batora basera fomburi abeka betemalo ya fomburi yen burunari nyen tombu beben kusiara bama ne bam ye wen wa masiona rene kawen kro fomburi ya bebe tora gengengwo bame kwen fo eko kwa be kro mo duya yasa woro gen kro mo buni kro mo sobu kro mo pa irobu kro mo bi kro mo buguro be kro biomena batora basera ho be kro inyeme babe tora basia ba sa so ikabe be gi bon yirema gongo birikuwa sigin donburi ya sibidi sonu batole suru no baita sin son okra nuobu yefowa baba ekwa mi o ubiro yisiru nuwa kawigun nuwa uyinwu yisiru nuwa kawigun nuwa gogo be morko be kuro be mena batora basira mi o bagwa be tabugari buga be pe o babe kan abo ngo wure bube ma yo be de bube ma be sunu so o
2: Seko za birondi yirma kinu za mananundi kama se gongeme za matebon wurarundi kama se sikan kuro za tebondi tombewa kwa sanu sanu radu no sinami ni buka sanami na butaru genka tia nane gasa mabe tonkira bewe tonkiruwa u seka iso baka bendo toko wiba sukumu seru sikiteme yibaka wingoro kwa jinteru asibiti baturi mwono ra yiru kaenda no katia me ye mwonsu no baita seru sa wami ngun suru inso kwa no kama suru inso kwa no katia nanlo mane nanu kwa ye mwuri tondro ton kro kro mo so kro bo pa ba ni tra ba da da ba ta ba ni ha bi ba ki ko ban kun kya ba ka dra na ba ka fra na go so ba mba ya kro bo di bro ko se wo ye sa fina segi ka won sama na sin se wo ro ba tro jin ka tia ba ka be ton kiru ko buru na si o mi a be mi a go so ko re wo ru ki o na sin se wo ro ba tro mi jin ka tia ba ka be go bi mi be mi a go so ko re o mo mi ni la dam ta won sama te bon ban ni sa ro ba ka be ton kiru ga rin kro ka ma won sama te bon ba sa ro ba ka be go bi mi be mi a go so be ko re nya ki ba ke ka ma won sama Uro kwa nzongu wa robatora jenka tia wesi Kamwene sama jina nka ingo robatora jenge mbeka be gobi wo Mibye mga kwa gusono be kore Salamatu kama mwene mbiru kwa sana ukuro kuro Da insangra batora jenge Nari uka sana me saka monte nkurome Da insangra beka be tonkiru Bake yai uka mwa me kpele nkuso Miabe mga gusono kore Sabi simo ben dokiri bambe kwa unu nduwari Kama mwene sama yebe damme be probe na batora jenka tia wo Mibye mga kwa gusono be sukun kore Rete mga ku dario batora jenge Kamwene sama bambe be Dwebe kuru mibu nyako e gusombe skwari Emmanuel kama mwene sama tebon ura nje koro me batoro nje katia Sabitamba kama mwene sama tebon ura ndeboro mibu nyako e gusombe skwari Saka yiso mbaka bendo toko wisi ilu sikita yibaka bewe ngoro kwa jinteru Ankume batoro mwonora yiru kanyendano katia seme Ye mwonsuru nubaita isewi sama minigun suru inso kwano kasuru inso kwano katia Nandome ye mfobe wame na mbe su kwa wame mbane nuwaga bimwa Nasube sa hivi kima wensi nwa kube mwurku Baka abeta wogaibu kabe kupia u inkube jukwese ya nabisa Suna mkubime kwa kparu sora

Yeah, I'm not going to get more.

I'm going to go to the hospital.

मेरे नौकिया।

I'm gonna go to the hospital.

Thank you.

I'm going to be a little more. I'm going to be a little more.

Oh, okay.

Oh, my God.

Yeah.

Ah,

Yeah, it's a family with a jam, but not a little more of it.

Bye-bye.

Yaralı abi.

hell.

0: Even now, best one, so go so loco, so we do in Garasaco. Though, Daubio, Joseph, and Hayugaqua.
1: I fear, I beg you guys.
0: Hagaco, okay?
1: Oh.
0: Though, Tirania on his wow, so I miss all canning Brino, Tatiria.
1: Come on.
0: Then we will do
1: that. Oh,
0: Granny Roma go to Risha, Gungo, you cause it.
1: Oh, what
0: I had to have Brino. Ni ho ga de ti ru ya
1: ta
0: aku yo ho de ngora yin hira ga yin na
1: ta wi yin hira ga yin na mi ne gun wi a sime boro bi o boro sa gbangbagan ko sundi
0: sime boro bi o boro
1: o
0: gbangbagan ko suwa wi a wi do ngara sa yi ho wi do ko mi yo ga ta ya mo sa se ra mo ga ko kare Mwa wame sante ta chanhine.
1: Na wadini.
0: Ba ante kurato go ne be no hinagi beba manki. Beba beba mwye bune wia wido ngara se dito agande gemo iganyiro wishi.
1: Yemi gong wido ngara hame. Dome gan gen ture mine gong baye mo no sinan.
0: Mena.
1: Gen gaga mama ama baba ane goni.
0: Mena.
1: Ba entiku. Yewe gama ha wido ngara ha.
0: Yawa.
1: Mena ba nankura ba man bigia gune game. We do nga ha tumura ga ha by dia
0: yawa na duge de so wagbe mgan ko hugia ya ga ko hu
1: ne peda agia
0: o sagira de ko ho
1: sagira de ko ho
0: yawa mena de hebe ha man sagide so go ndawi
1: hadawi
0: to yini ho na mande wa bira e gina
1: o winti wa de
0: nga o yini saga sagide ko ura de sare ko hundi u ga da mo bira
1: wa da gere gya
0: kawa sasira yini sa subhan tara ga da usa

0: Se era mi robisibu, che sono io che sono occupato e sono coperto in pussia. Cora Mattia si sa si grondi. Qui sono su gru, moi si ama su gutira, io che ne so che te in pussia.
1: Mattia è su gura gurance.
0: Mea.
1: Mamma.
0: Gawa. Ule, nasama gabbaganu, Andriam. Nasama gabbaganu, Andriam. Bayon yamo, bru, suotiamo, batta non neneamo. Malen bira bu insaya tura. Siya da man bira. Nena nan wuri. Nasama ga baganu andriyam. Yen yamu kuru. Manen saya tura. Siya man bira uda.
1: Nane kan seru.
0: To.
1: Nena nan wuri. Iwa egu maa etuba ya aga de nyami. Yena ngiro te gane. Nena ngiro tomba aga tuba.
0: Ate tuba wa mko.
1: Awa mwara.
0: Na wamu. Awa ndere atire te wamu. Ganga nye. Ba mwa atente mu.
1: Kamba ntire mwa yene hiya nsi mwa.
0: Ta.
1: Yemi sewe go ini ma.
0: Kihondi ya gawa ngea gire de. He na asuma buge.
1: Ah yemi na de wa. Yemi. Faro yemi.
0: Ngo mate ya wa sewa.
1: Agiru.
0: Ya wa. Kora matia si sigurundi. Uya sun suguru moise ama. Ule nasa wanka baganu. Anduni ya migumu. Gabagana nasa yin yamo kuru manin saya gatura sumramo tanun neri madenen birabun saya tura a bame agaten kiru momigun siada mambira nena nan wiri sugute sugo kaso kwa tiramikun
1: gurame wai wai hi wai kun mai ma joro ganun ne ma gurawe atyango yakare
0: kawo biyo Mwa wangwa mwe mko.
1: Mea kama ndi hali.
0: Kama. Sasi yara miru bisibu. Yuka ya miya sugo nywala. Mi walu no miya binenolu. Mwe sime bolo. Bia bolo. Kusuwa. Widobu ngalasai. Mwela ya kanera ya bosi mason sugu teso. To. Tomo wakula gata ulimi. Akungo ikwasi. Yaga sugulu. Ntubisi ya no di. Yaga mera ga yuri. Ka unya nyuru mama. Amo isi ya ma. Bosi mason sama asiyara. Sinande migi ya munga kukari. Hamak bar maraya amak bar sol pa did man abio
1: mamam
0: bion paranda baro nini wa
1: noa
0: ko ba okuru ka bonu ya sugo nu sada ki ko ba okura ti a dimashi yu kan tinti yiru sab ko mu mini wo yoru bio ka manenti sigo suno mak wa sire asma bu mayando

ngurah juga ini.

bubble Betty at home.

Oh!

0: FM non sinon 90.8 à Bemberekel 97.3 à Bewewe.
1: Bien para lu. Bien para lu d'abord ni anno mo gam ni gebu sawa mikum. Bien para lu radio no sinan gatu jiro isisma pai d'abord gedu no.
2: Kuruka noi kamino tena no siranga tempusira kwaba kuruka noi kamino tena awanyi nao sambwa don dirun kwaba yira na be mwemi sasira be ka so adagi usagi zonwa atarata yo asuma bu wonora yiruka nyenda no bugati asuru no baita sinso yenda ita benga ni shuru ki ho inso kurati amia be ka so adagi u dabaru ni nobe no doa gison yoga shoko be no sia dabaru korubi guru ginte ro ada misi mi akegega ba igbe nu duge saori yo gbe gan wu gaga ba shoko mo saori saori mi a ba gbe nu duge mo ya bonu nura yo kega iho gbe ni nu ko giro mi nu doa pa bo bo ni gira ba ada ba gbe ni duge ba pa ebo ni ngara ti kega iho baga kega kenwa bakpa ba basi ugiri banye ta kega gi berete ngube ya ba shogu mate bane a yebe ba tura koto nuwa ba basi ugi ya poko gbenu shara shara hiya debo nuna ba itawa ba wa kega iho ya ta si bane ba nago armani bango amana dimo bebe mbono biya shaoreo kega ya ginti ya rugbe eno fuwa mme bemboni no duwa miho hibaka ugiri banye ina kutonuo ina ibe mbono mwa tonturo mbona idabi widewi mbo biya bono deno ba itawami ina kutonuo ibe mbono mwa baiga mma shiba mbezo adagi minika azuma yiru mago kundi yiba abu uku yiba go ikuwa me kura tengui uigbenu fuwa shaori ya gintiru adamisi me oka dabaru naone hutempuzi yo ya menon saka kiri inusa
3: pepewa
2: sa dabaru nwa kwele nkwami nwa kiyo urabi hoko dumini inyeba kedi pibi nwa barabi diyanu kuwe ba mo kantin to ben kedi ru piyo kakumi kwele nukuro baginti ru menno kuwa bane kiyo urabi hoko damini bemi shokura poko nna kebi beshwe domi hibu migia batahu moka kiri gbenu tahabara yiwe tu bane gbeni ka wahara mo gia shokura ba yi kedirmi buka shuru naba neke oko bukwe kuro bane shokura buko na bibe shunye to un shangare baka giri mo amito mwavi aki kun shokura deki anki aga wambi na ben kediru piyo mi gia to mea buko nkipu giri mme bane mabaka kio hura shokura buko shunye uturi biwa maaduke me banyi kumara mo hii sudu nabai ne sa dabaru yenua zane ha uwe ne huma hai tempuzi do iba bigi ya baga hiru giba mene hao beha angemo gum shoko te behe mwema shoko behe gumwe kak behe nyane no tie tie kahara behe gbehe nuwe ine ibe nta humo aya bane ya ntare ya dabaru yenu akwale nukuru nkeji lugam mebayi beminami shuhai ganua kugensi kushon me dabaru yene ya menon saka kiri banon dabaru ye wamini gya ba baron taho baron dina ba shwa ashuri ba mo league de vacances gi agbangbaga mini bengbaga wo beri yiru nianu yinna wo bera ti a sagara shon wo beri ti a ko bi aba baro yinna baro ya ba sho wiruga wiru gogun godi yeso pe mo bare ton hewe ne gogo dino bare bango penalty sho to me anu agiho to bai baga gia dina to sha anu ha bogo penalty sho mi e ko gibon turo gina gbe da odo ta hoka huma yeba na yeba abiti shobia ba abiti nkankara o kuna gieni ba info to ko abaneto ande hadimi o atahi me o ya hi momi ama he me aga ko me barani ko waga di to yengari kashum gi hoburu temi ada poro yera ga ne ton da bina si da bo mi abiti ra ta hi bo ko mo wi poporo to me ha no mo bane bugura bano ehibu ma bi isome yeme baraga wirugo bango isome go ndo ma bugo isome yeme na ko be handa ba ni no we ko ira ma eno me dai kara onda ba ro ya ne na ne ma ite mbusi ya me no saka kire
3: pepewa pepepepe yem pepen kwa be hangi handa ba yem pepen kwa pepewa
2: pepepepe pepewa dabaro shogo ba wirugo shogo kura atento gomo de te farahio bentro go awuda shonra ga vida mi gya wiya hun shogo mo ne a mi wi bo ho wi ra da wi popo nu wa ba yi popo ninu he ha popo panu ya wi yanra shu wi ne kama batire paro bara popo tokonu dori ya wi yan mi ya wi go re hey ba ben ti ra ma ye ni ba ya yin ro ni a o ton wo go te mo popo ni bara gben gben gben gben to ni nda bi no ba na mi gi o bara ga ni de to anga na me be ba nu ye nti re bi gi a ne a mo ni e be ba mo ra ba yi mo yi mo mi ba te an go yin o wi popo ro bi a anga tu mi an wi a da na na mo a ga wi we ya o re o ore adamade banja baraga dabi mi o yekolo bane gbera npopo na babe mura mi e jagura ga ni wabi bani fo pa babara ga ni de ke gawa gogun wa shamba de ka o ye banu me ba enturo un shogu ma yoga e un shon mi mi o ore popo ni wi kun ye pe wi ma ye gari ma batun o mi bani shuba deme anda be hampori bang bang ko wala deme ba popo ni suba shon ho mi to one to migi a man pe ai gari ye bi bi ya me ba wi shon wa me mi to be be ban popo no bi a won ye ye to ingo ipe ingo wi go mo hi a ingo ma adami ko iga ban popo no ma sha ai ga no a ko gen hi ko shon da ba ni no ba no do ani mi no sa shogo karo shambo adu ya kuzo shon a shon a popo turisi ya shambo adu ka pa sibo
3: pepewa pepepepe yem pepe nkwa behangi honda ba yem pepe nkwa pepewa pepepepepe pepewa
1: jom paran wiku me yawe kun amame da ba yenu abe polo iyeme
3: Oh,
4: wuri ju yori mo

Baba, no, you know, I ain't got.

Never. Like, you don't do it, why do not?

ogun ro wi ju

do mi asama do nga bi o ma e bo watagun sama gege zo kun bi wagun gezu mi ate ma yan.

sina dagi bi wagun ye ba mo unren ti odun ran suwa ba se ro ti odun ran nga bi opa ina mo ye ri mo a daudu wo wa tara bi opa ina ko da be wo de gari bo ko tun nu igun se wo eso ba ku yan wo se wo re wo ya ona mo do mbi nya ta be wo de ma be do run ba si nga be dun ra ma be ta ga ku wa ba ku yan ma be ta yo bura ye ta ji ma sun be mo ba bara nga we na ba ku yan ga ri bo ho tun nu ngu nga sha bi hu re na be yan to ra gawena gboni ogun gawena watagun gawena be

Now,

Samagege, we have been magun, yazi mi awun rendu.

Yeah, one of the women, we don't, we are.

Ça sera sur Roger Pedaro. Ça va se revenir. Ça va se son palais.

titi yao na kie. Wanda mwanti la siru wa sawa.

0: Anna yuka kwa.
1: Afya.
0: Wala.
1: Aziza bahade ndi.
0: Anna baragibu.
1: Baragibu wa mwara kwa.
0: Bila ato ilmo.
1: Na njuwe tawetu wa kwa raja.
0: Kama.
1: Na njuwe towa se ya bogi.
0: Kama.
1: Oh. Na shao ti na yuka kwa kwa raja.
0: Aga wirugo.
1: So. Nga wirugo na. Eh. Shilema towa kwa mwagia.
0: Na siara itavi na barade yo.
1: Bogo fono kwa.
0: Hmm. Siara tau tu imbulu. Kayu kano. Anna balun suka.
2: Sani.
0: Eh?
2: Sani male.
0: Sani male. Anna savi akbali.
2: Babuano.
0: Bila toro no foy sangalundi.
2: Nagira ba toro bepo.
0: Sa foula.
2: Amende siwa. Onda enzu mi.
0: Oh.
2: Na iso peria.
0: Na siera.
2: Polumbai.
0: Oh.
2: Na iso peria.
0: Anga wilugu mo.
1: I'm going to go to the house.
0: Iya mana? Kawan? Nasiara. Nasiara betul di pulau Miga. Aku mau nak buka ya sih. Kayu ka? Oh. Wala. Oh. Wala.
3: Gunu gaya
0: ni apa
3: nanti?
0: Gunu gaya? Nal. Ibu ada wajib pa oh.
3: Rasio.
0: Bila tu lima gaya tiba.
3: Yang jani siapa sampai ke jawa berhati?
0: Kamu?
3: Tapi siapa berhati ni?
0: Nasiara.
3: Bagaimana dia mau berhati siapa?
0: Abi yoga kusiap pulu wajib pa oh gaya.
3: Yang mana?
0: Hmm. Urusia saya wajib pao, asyik. Kayu kano.
1: Oh.
0: Wala.
1: Saya dua.
0: Anak bukan saya gubau gibu.
1: Kalau awak punya tu.
0: Kawan duri.
1: Yeah, itu korang.
0: Oh.
1: Nama aja tu.
0: Bangbangan kosua aja.
1: Aja mahu tu.
0: Now.
1: Kavan duli tu.
0: Oh, Simeon Kura.
4: Yeah.
0: Anna Garo Givu.
4: Yes, sir.
0: Bila Atoilu.
4: Anna Bato Akuro Gina.
0: Na Ula.
4: Anwa ma. Anwa ma kutada Anna Bato Akuro Gina.
0: Kamwela. Anga Uluku.
4: Oh, na Uluku. Anwa ma Weda Anwa. Weda Anna Bato Akuro Gina. Kamwela.
0: Kamwela Simeon Kura.
4: Oh,
0: quando a gente
4: quando
0: sarà
4: fatta
0: è tuoi? Quasi. Oh, quasi. Sarà tratta niente non la come.
4: È tuo, con mi namo.
0: Mi avvera. Quasi. Oh. La pure yari. Caiuca. Oh.
5: Io
0: dia esatto. Anna Musa Asma.
5: Vado.
0: Beato. Kama?
5: Vado.
0: Rafia? A fordo.
5: Nika foto, nagira ne alfa foto.
0: Alfa foto, no masua.
5: Babu kata pelle.
0: Bik bulu ba sada ki?
5: Ya, ibu kosa vi.
0: Uyi wa akbali ndi u sada ki?
5: Tam mugu e kusu.
0: Ha, tondurante?
5: Ha, da bo eh?
0: Ada suve swaragi.
5: Mana nengah satu tuan ni makoyin sama.
0: Segera no, apa betul beli kulo keluk bogo.
5: Boko ni mana woyo biar tuan.
0: Kamu mana dua toko phone yudi tuan dia.
5: Amiu.
0: Kogo isen hiya, Adama kiyo, kayuka?
6: Oh, mageni.
0: Kula.
6: Naam.
0: Ana songa agivu?
6: Wallahi hayi nishiyara.
0: Songa sunoni?
6: Wallahi hayi nishiyara.
0: Na yi reveka duwa iru?
6: To, une awe siu.
0: Yama.
6: Nagina we henta gisene, nagina we winoma
0: kuwa. Inu sa noma manu suwa.
6: To, nagina we henti ito orami.
0: Kama.
6: Nanti wani.
0: Oh. Sawling bag barao.
6: Again, mo. Then they don't want me to lose you there.
0: Who saw that gate?
6: Oh, mommy. And you get so like a gamer?
0: Yeah, what?
6: Never will you go here.
0: Oh, no, what I am.
6: I had a bit to you. And say what you need me.
0: Oh.
6: Then say, oh, what I mean? Jaretiani.
0: Oh.
6: Yakara? Mom on nine.
0: Kama
6: yoga ko hia
0: na sera anga wirugo
6: na sewani
0: oh
6: ngo duwa da te wa ngura la
0: alfa poton kono
6: age mo e ko wa wa mi bia guru na giu
0: kamera nko se si
6: e be pro yoga ko hia
0: ba ura musakura kayu kano
7: ngira
0: alfa adamu ana giran kai gibu
7: Nen
0: kura togo ni
7: Mwado
0: Bira tolu
7: Mwagina dugi na kwa yuwa kwa hiyo
0: Kama tu
7: Mwagina kwa mwa kwa abu
0: Oh
7: Atawa
0: Nyawa
7: Oh We iki yo kwa mwa yam
0: Oh Dano mwa segre yo Kama tu
7: Nenbi shufente na yuwa kwa hiyo
0: Anga wilu guwa ni
7: Kutu shatu mwa ta hiyo
0: Ha Tanduranti
7: Na yuwa kwa hiyo
0: Kama tu Kayukano.
8: Oh. So we do take pay. Batora.
0: Kama.
8: Kuiti ami.
0: Oh.
8: Ki wasu kashim. Na vitora.
0: Anga will go, mo?
8: Na will go.
0: Oh.
8: Ikasa anembe ku diyo ku. Ibo a dayo.
0: Oh.
8: Batora.
0: Na sera metri, unko anso hi.
8: Wey. Bara, kuso mo batora. Uy, akoro.
0: Kayuka. Kayuka eh. Patia imolu kayuga
9: oh hega yuka
0: ao ali dugunuma
9: naam
0: anna more guru gibu
9: more guru gibu amada
0: aga fodu
9: ta unga fodu na ku akoro
0: aha seni
9: tiran seni kono
0: kawa
9: gadu daniel tina unto etoro
0: tondro
9: na ku ate wangwero
0: oh
9: afa foto dia prenti na widori
0: anga wirugo mo
9: nka wirugo pida dia go gume na yoga ko sia
0: na sera di dugunu mama betori ya mari guru
9: go no
0: kayuka
10: oh hala yuga
0: ulki oboni
10: naam
0: ana baguda
10: so baguda no
0: kamera
10: so da isa ha
0: afodu
10: oyo afodu
0: gran kayo Bugo.
10: I saw a photo.
0: What the bomb, Raro?
10: Get the one by him, boo.
0: Nasira, Ulki or Bonnie. Quan,
10: sister.
0: Kayuka.
10: Oh.
0: Wara.
10: Well, Jamu.
0: Momalu.
10: Huh?
0: Haga so iru. Bira Toro, Momalu. Oh.
10: Nanda sio tu wa mangalo.
0: Ta.
10: Buga ina ma utoa watu.
0: Kama.
10: Bukiro. Ma degi nendo na utoa.
0: na siara to kwan se si
11: to ma ni we to a
0: kama moalo
11: mi ni jam wa
0: a eri sa to bi ni gya
11: ola e gun adu gba
0: sa ma be wi no no le te
11: a to jam wa ta
0: eh
11: ni to jam wa na ma le o
0: a he o
11: ni to jam wa ya o
0: ari eri sa ma le ma wi wa o
11: a to mi en wu me wa
0: wi ti wa bia nguru mi
11: aha
0: eh
11: to lu na o yen mo kwa
0: e ko e gya na sia
11: to
0: ma unu sada gino
11: to gima
0: eh
11: ko gya na
0: kawa
11: o pa budu
0: na sia ayuka
12: ana
0: ala fiya boni o be da bandi
12: o
0: bira duai bira duai
12: na se o jo ko ka tu tu ko ja
0: kawa
12: o yo dio ne
0: o sada gi
12: ya mu ye be da ba
0: kawa
12: ni ti na so ko ja
0: anga urugo o
12: assembly atai
0: o
12: be da ba mi bo
0: an wi ogbe da ba mi avan se go pi u so ko sia
12: Oh, winti na esho kweja.
0: Tive ya.
12: Oh, adawa drahamam.
0: Nkwa isi hi.
12: Oh,
0: ya. Eh. Kayuka.
13: Kayuka.
0: Aisa tu.
13: Ha?
0: Ana segera gibu.
13: Makwa ropo.
0: Bira ato bilmo.
13: Tono sen wa bongo ya.
0: Tono sen so adagi.